0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: One Radio, 99.7 News FM.

Magandang araw po sa ating mga member consumer owners. Ito po ang Kanoreco sa radio. At napapakinggan po tayo ngayon sa DWSR Power Radio. Gayun din po sa Radyo Bantayog at One Radio News FM Daet. Kasama rin po ang radyo natin Santa Elena. Araw naman po ng Biyernes, ika-17 po ng Hulyo 2026. Kaya't maghahatid naman po tayo ng mga updates at reminders mula po sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, ganyan din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, ganyan din po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Alisa S. Abogado, at ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Marie Y. Ocsiano. Ako po si Jocks Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Kanoreco.

Daw po tayo sa ilang paalala. Ngayong araw po ang due date para po sa bayan ng Mercedes. At ngayong araw rin po ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay 2. At sa Lunes naman po ang due date ng bayan po ng Vincennes. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court po ng Barangay 1. Ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po alas 7 yan ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa kabilang banda po, lahat po ng ating mga teller windows na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay. Gayun din po ang ating Area 1 office na matatagpuan po sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Area 2 office po na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At Area 3 office na nasa Barangay Batubalani sa bayan po ng Paracale. Gayun din po ang ating mga service centers. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Capalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po, ang ating pong Area 1 Office Teller Window sa bayan po ng Daet, ganyan din po ang Drive-Thru Teller Window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado para po sa buwan ng Hulyo. Kaya naman po bukas, July 18, bukas po ang mga nabanggit na teller windows upang magbigay serbisyo po sa inyo. Bukas po sila mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa kabilang banda po, lahat ng active Canoreco accredited advisors ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa due date. Ngayon din po, tumatanggap rin po sila ng bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa pamamagitan ng atin pong accredited bayad centers, dalhin niyo po ang inyong electric bill or statement of accounts. Maaari rin po kayo magsettle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng ilang online payment platforms. Yan po ang GCash, PMaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ang bayad para po sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa pamamagitan ng mga online payment platforms po ito, yan po ang account number po ninyo, account name, at amounts ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statement of accounts.

Sa ibang paalala po, para po roon sa mga nais po mag-avail ng diskwento sa bayarin sa kuryente, may dalang diskwento po na maaaring i-avail ang mga qualified end users po natin. Una po riyan ang senior citizen discounts at ang batayan po riyan ay ang Republic Act number 9994. Gayun din po ang ERC Resolution number 23 Series of 2010. Ang mga kondisyon po para makapag-avail ng diskwentong ito ay siyempre po dapat ay senior citizen. Gayun din po dapat ang uri ng koneksyon sa serbisyo ng kuryente ay residential type. Ang buwan ng konsumo po sa kuryente ay 100 kWh pababa. At ang kontador siyempre ay nakapangalan kay senior citizen ng mahigit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa ay ang pag-fill out po ng senior citizen discounts application form na makukuha po sa lahat po ng opisina natin. Ganyan po ang inyong senior citizen ID card o kahit ano pong government-issued ID card na nagpapakita po ng inyong birth date at citizenship. Barangay Certificate of Residency na nagpapatunay na kayo po ay nakatira roon sa bahay po na hihingian ng diskwento. Kopya po ng latest electric bill na nakapangalan kay senior citizen at latest po na 2x2 colored picture na white po ang background na kinunan po sa isang studio. Tandaan po na tangi ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan sa kontador kahit ilan po ang nakatirang senior citizen sa bahay na kinakabitan po nito. Maaaring ipasa po ang mga kinakailangan mga dokumento sa pinakamalapit po na Canoreco Area Office or Service Center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative. Basta bukod po sa mga kinakailangan dokumento ay may dala si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma o thumb mark ni senior citizen. Epektibo po ang senior citizen discounts hanggang December 31 ng taon na na-approve o na-renew po ang diskwento. Kailangan po yung i-renew kada taon bago po mag-January 24 at kung hindi man po makapag-renew bago po mag-January 24 ay sa susunod po na pinakamalapit na billing period kung kailan nakapag-renew si senior citizen ang magiging effectivity po ng diskwento. Kailangan pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center sa kanya, dala po ang isang valid ID card sa pag-renew ng senior citizen discounts. Ang isa pa pong diskwento na maaaring i-avail ng mga qualified end users po natin ay ang lifeline rate discounts. At ang batayan natin po riyan ay ang Republic Act number 11552, ganyan din po ang DOE ERC DSWD Joint Resolution number 1 Series of 2022 at Series of 2026 at ERC Resolution number 2 Series of 2026. Ang mga condition po para makapag-avail nitong lifeline rate discount ay dapat po ay kasalukuyang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS na nasa certified list po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipinasa po sa ating kooperatiba. Maaari rin pong mag-avail ang mga non-4PIS beneficiary kung ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold na ipinakda po ng Philippine Statistics Authority. Ngayon din po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 50 kWh pababa. Ang mga dokumento po na kailangan ipasa kung kayo po ay pasok po roon sa mga condition na nabanggit. Para po roon sa mga beneficiary po ng 4PIS, kayo po ay otomatikong rehistrado na po sa programang ito. Basta't kung kayo po ay nasa certified list na ipinasa po ng DSWD sa atin pong kooperatiba. Para naman po roon sa hindi po 4PIS beneficiary pero ang buwan ng income po ninyo ay nasa baba po ng poverty threshold, ay kakailangan ninyo po magpasa ng mga sumusunod na dokumento. Ito po ay ang pag-fill out po ng lifeline rate discount application form na nakukuha po sa ating mga area offices, valid government-issued ID card, latest electric bill or Canoreco official receipt
ng binayaran pong electric bill at certification po mula sa Local Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Paalala po, para po roon sa hindi po nakapangalan sa kanila ang kontador, ay kakailangan ninyo pong magpasa po ng karagdagang dokumento. Kung nakatira lang po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan sa kontador, ay kakailangan ninyo rin po magpasa ng barangay certification na nagpapatunay na nakatira po kayo sa iisang bahay. At kung nangungupahan naman po ay contracts of lease. Makatatanggap po ng 100% diskwento ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan na ang konsumo po nila sa kuryente ay 50 kWh pababa. Para po roon sa mga 4-piece beneficiary, maaari po kayo mag-verify sa ating po mga opisina para masigurado po kayo po ay napasama sa benepisyo pong ito.

Sa ibang paalala po, meron po tayong power service interruption bukas, July 18, Sabado po yan, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, 9 na oras po yan. Ang gawain po ay magsasagawa ng conversion of line at right-of-way clearing sa Barangay Manggisok at Gabok sa bayan po ng Mercedes. Ang mga apektadong lugar po ay Barangay Taba-Taba at bahagi po ng Barangay Angas sa bayan po ng Basud at Barangay Gabok, Manggisok, Kayukyukan at Mambungalon sa bayan po ng Mercedes. Meron din pong tayong power service interruption. Bukas rin po, July 18, Sabado, mula naman po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, 8 oras po yan. Ang gawain naman po ay replacement of poles and cross arms, replacement of hotline clamp jumpers and splices by wedge connector, at right-of-way clearing and other preventive maintenance works. Ang apektadong lugar naman po ay buong bayan po ng Santa Elena, Barangay Anameam, Malibago, Malaya, Kabatuhan, Kanapawan, Tigbinan, Gisikan, Bayabas at bahagi ng Barangay Malatap sa bayan ng Labo at Barangay Villa Aurora, Villa Belen at San Antonio sa bayan po ng Kapalonga. Tandaan po na maaaring maibalik po ang serbisyo ng kuryente anumang oras matapos po ang nasabing mga gawain. Para naman po roon sa mayroong power service concern ay maaari po kayong tumawag sa ating po mga hotline numbers. Huwag niyo po kalimutan sa inyo pong pagtawag na i-provide ang inyo pong account number kung applicable po. Gayun din po ang inyong contact number, contact person, address po ninyo at nearest landmark at syempre po ang inyo pong power service concern. Ang ating pong mga hotline numbers, ang Area 1 office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Ang Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena. Yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. At sa Area 3 office naman po na nakakasakop po sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Inaanyahan rin po natin ang ating mga member consumer owner na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Hanapin nyo lang po sa ating official Facebook page ang ating pong post tungkol sa ating broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa caption at i-click po ang join. Sa pagsali nyo po sa ating pong broadcast channel, kayo po ay makakatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente, mga importanteng paalala at abiso, update tungkol sa power rate, due dates at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng ating pong kooperatiba. Gayun din po, maaari na rin po kayo mag-inquire tungkol po sa inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phones. Sa pamamagitan po ng inyong messaging app, i-type nyo lang po ang bill space 10-digit Canoreco account number po ninyo. Halimbawa po ay bill space 12-3456-7890 at ipadala po yan sa 0949-560-7630 o kaya naman po sa 0956-715-6869. Makatatanggap po kayo ng impormasyon tungkol sa inyong electric bill na nakapalo po riyan ang inyong pong account number, gayon din po ang bill amount, outstanding arrears, total amount due, due date po ninyo at ang billing month.

Daw po tayo sa mga balita. 43rd Annual General Membership Assembly ng Canoreco gaganapin po sa ika-29 ng Agosto 2026. Gaganapin po ang Hybrid Annual General Membership Assembly or AGMA ng Canoreco sa ika-29 ng Agosto 2026. Sabado po yan sa ganap na alauna ng hapon sa Camarines Norte State College or University of Camarines Norte sa bayan po ng Daet. Ito ay taunang pagtitipon ng mga member consumer owner or MCO ng Canoreco kung saan inilalahad ng Board of Directors at ng pamunuan ang mga ulat ukol sa operasyon ng kooperatiba sa aspetong pinansyal, teknikal at institusyonal noong nakaraang taon. Ang tema ng AGMA ngayon ay Canoreco Power, Governance Stronger, Service Smarter, at Future Brighter. Mahalagang aktibidad ang AGMA dahil ito ang pangunahing platforma ng mga miyembro upang makilahok sa mga mahalagang desisyon at proseso ng kooperatiba. Ang magiging agenda ng pagpupula ngayong taon ay ang mga sumusunod: pagtakda ng quorum at pagbasa ng proof of publication, ulat ng Pangulo, ulat ng Ingat Yaman, ulat ng Pangkalahatang Tagapamahala or State of the EC Address, malayang talakayan at panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyales ng lupon. Sa malayang talakayang parte ng pagtitipon, may pagkakataon ang mga miyembro na magtanong sa mga kinaukulan na maaaring mas magpalawak pa ng kanilang pagkaunawa sa kalagayan ng Canoreco. Gayun din, na pagdalo sa AGMA ay isa sa mga kwalifikasyon upang maging isang direktor sa isang distrito ng kooperatiba. Bahagi rin ito ng pagsunod sa mga patakaran ng National Electrification Administration or NEA para sa pagtukoy ng antas ng kooperatiba. Lahat ng kasalukuyang MCO na may nakakabit na kontador at nakapagbayad ng membership fee na 5 pesos ay malaya makapagparehistro para sa AGMA. Para naman po sa mga may kontador ngunit hindi pa ganap na miyembro, kinakailangan po nilang dumaan sa pre-membership seminar, magbayad po ng membership fee at isumite ang mga kinakailangang dokumento upang maging kwalipikado sa pagpupulong. Sa mismong araw ng AGMA ay magkakaroon ng online registration. Ang mga detalye ukol rito ay inaanunsyo sa ating pong official Facebook page. Isa rin po sa mga pinakaabangang bahagi ng AGMA ay ang raffle na isinasagawa habang nagpupulong. Ang lahat po ng nakaparehistrong MCO maliban sa mga opisyal at empleyado ng kooperatiba, pati na rin ang kanilang mga asawa ay may pagkakataong manalo. Bawat MCO ay may isang raffle entry lamang kahit pa marami siyang kontador. Kabilang sa mga premyo ngayong taon ay ang major prize na 50,000 pesos cash para sa isang mananalo sa bawat bayan at minor prizes na 10,000 pesos, 8,000 pesos, 6,000 pesos, 4,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos at 1,000 pesos na tatlo ang mananalo sa bawat bayan. Sa kabuuan, mayroong 286 na mapalad na MCO ang maaaring manalo, kaya't inaanyahan ng lahat na magparehistro, manood at sumali sa masayang pagtitipon ng ika-43rd Annual General Membership Assembly ng Canoreco. Sa ibang balita po, resulta ng Canoreco District 11 election, Vinsons, matagumpay na naisagawa ang district election para sa directorship ng Canoreco District 11 na sumasaklaw sa bayan ng Vinsons nitong ika-11 at 13 ng Hulyo 2026. Ang mga presinto para sa pagboto ay nagbukas dakong alas 8 ng umaga at nagsara naman po ng alas 3 ng hapon. Si incumbent director Ogorio Ogormago Ginto ay nakakuha po ng 1,585 na boto mula po sa 2,365 na mga bumoto na MCO. Siya ay magsisilbing direktor o kinatawa ng mga member consumer owner ng nabanggit na distrito ng Canoreco hanggang sa susunod na regular district election
na gaganapin po sa taong 2029. Ang nasabing halalan ay pinangasiwaan ng District Election Committee or DECOM na binubuo ni na Ms. Imelda A. Acuesta, ang Public School District Supervisor ng Vincennes, bilang chairman, gayundin po ni Ms. Leonora D. Lara, Principal 2 ng Banukbok Elementary School bilang secretary, at ni Ms. Maria Teresa C. Oco, ang ating pong Municipal MCO Chairman para po sa bayan po ng Vincennes bilang third member, at ni Ms. Avelina Chuwahap na siya naman po Municipal MCO Vice Chairman ng parehong bayan bilang alternate member. Lubos po na nagpapasalamat ang Caloreco sa Department of Education, Division of Camarines Norte, lalo na po sa mga guro para po sa patuloy na suporta sa mga district election na isinasagawa po ng kooperatiba. Gayun din pinasasalamatan ang mga MCO na aktibong tumupad sa kanilang obligasyon at ginamit po ang kanilang karapatang bumoto upang pumili ng kanilang kinatawan sa Caloreco. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari pong bumisita sa Caloreco Official Facebook page na Caloreco at sa Caloreco Official Websites na www.caloreco.com.ph. Magkakaroon rin po tayo ng district election bukas, July 18, para naman po sa District 10, bayan po ng Mercedes. Gaganapin po yan sa Mercedes Elementary School. At magbubukas po ang presinto po ng alas 8 ng umaga. Nag-isa lang po ang kwalipikadong kandidato para po sa bayan ng Mercedes. Yan po ay si Mr. Segundo Arwin de Araw or Awin po. Sa susunod naman po na Sabado ay gaganapin naman po ang district election para po sa bayan ng Jose Panganiban, District 6. At nag-isa rin po ang kwalipikadong kandidato para po sa bayan na yan. Yan po ay si Mr. Boral Balbino Jr. Sanchez or Bal.

nakikinig sa atin at nanonood via Facebook Live. Papasalamat rin po tayo sa lahat po ng pinagkukunan natin ng mga updates at reminders. Yan po ang ating mga departments and area offices. Tandaan po natin ang Canureca po ay miyembro ng Philreca. Ang Philreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa. Na ang pangunahing adhikain po ay protektahan ang mga member consumer owner laban po sa mga hindi makatarungang pagtaas po sa serbisyo o singil po sa kuryente. Lagi po nating tatandaan na ang Canureca po ay sa atin, pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Huli ka, bumibili ka
11: ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee, herbal mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio, 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
5: Paligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 101 Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa so One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai tindugo na Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
0: Gen Z.
3: Pinoy.
0: Pinoy.
3: Pinoy.
0: Gen Z. Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Pinoy Gen Z sa One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Pinoy Gen Z, so One Radio.
14: You're listening to One Radio. One
15: Radio. Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.net. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z sa One Radio.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. 1 o'clock. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tunsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Pigka ditaan mo niyan kan mga residentes kan barangay Miisi Daraga Albay kung sa inmaagi ang lahar di kan sa bulkan mayon in kaso maka-experience yan in mga pag-uuran sa mga masunod pang aldawa. Siguniaki kapitan na nito Alemania kan nasabing barangay sa presente pig problema ninda ang pagbago kan river channel na pigagihan kan nabaha o lahar uli sa nasaraduhan na ang dating gali sa may parte kan sa endang lugar uli man sa nasarado na ang nasabing gali posible man na maagihan kan baha o lahar in kaso may mga pag-uran ang parte kan barangay Salvacion anuling miisi gali as in parte kan kagsawa sa barangay Busaya dugang kaini na nakamon monitor sa saindang lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Daraga, uli sa mga pinaglala o mga raot na panahon na pwede sir makaapektar sa nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata armo ko sa Erickson Brutas din. Tukuna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black,
9: may bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sina supermarket nationwide. Ipigayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng hudyat kan pagputok kan Bulkang Mayuna ang na-experyensyang earthquake swarms o seriginin pagyugo sa probinsya. Sigun kay Tibok's Chief of the Seismological Observation and the Earthquake Prediction Division Dr. Rachel Ian Sevilla na pinagtutubudan nindang posibleng maging hudyat ka napaparaning pagsabog kan Bulkang Mayon ang mga na-record na earthquake swarms. Dagdag pa niya na common na nadidetect ninda ang mga ini bago magputok ang Bulkang Mayon. Sinabi man kan opisyal na igwang mga pag-aadal na nagsasabing sa ruining distal volcano tectonic earthquake kuna sa in, ibig sabihin ka ini igwang distansya sa vulkana asin an earthquake signal waveform iyo an pareha sa sarong tectonic earthquake. Posible subot ini huli ta inkas igwang nagaangat na magma sa iraramkan vulkana na di-deform ang lugar asin nata-transfer sa faults kuna sa indigdi igwang swarms na nagtitrigger kan pagsakat kan magma kun kaya posibleng igwang relasyon ang pagyugo sa mga aktibidades kan Bulkang Mayon. Sinyalis subot ang mga earthquake swarms na igwang nagsasakat na magma sa vulkana. Mientras tanto, sinabi man kanahensya na ininaanap pinakahalangkaw na rekorda kan pagyugo sa nasabing area. Yan ang barreta sa oras na ini, dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
1: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: on radio 99.7 newsfm.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM. It.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga farm sa grocery supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. Retro Jam.

0: Retro Jam on 1 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika, sina supermarket nationwide. Uminabot na sa 26 ang numero kan mga nagadan huli sa makusog na bagyong Inday basado sa pinakahunang report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kabilugan, pinakadakol ang nagadan sa Sarangani na may 10, sinundan kang Lanao del Sur na may 7, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga Sibugay, 2 sa Bukidnon, asin sa Rosa Iloilo. Apera sa mga nagadan, 9 ang na-report na erido, mantang 14 ang nawawara sa Hunyana. Lakop man ang danyo sa Nadarakan Bagyo asin habagat na nag-apektara sa 12,244,000 na pamilya o katumpad kang 16,000,000 na individual sa manlaing na rehiyon kang nasyona. Padagos ang napigigibong operasyon kan mga lokal na gobyerno asin ahensya nga ni hanapon ang mga nawawara asin magtaonin asistensya sa mga apektadong komunidad. Liwat na nagpagirumdoma sa pangyayari, ang importansya kan amay na preparasyon asin kooperasyon sa atubag kan mga kalamidad darakan maraot na panahon. Yan ang barreta sa oras na ini, dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: You're listening to One Radio.
15: One Radio.
16: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 NewsFM.net. Retro Jam on One.

0: source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Barreta International, National, Local, Sports as in Weather Update. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tapaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada niyon. Barata.
0: Parada 30. Parada 30. Headline.
1: Barangay Miisi, Daraga, Albay, big problema kun sa imposibleng mag-agi ang lahar gikan sa bulkan mayon in kaso maka-eksperyensya nin mga pag-uuran.
2: Mayamang coral reefs na diskubre sa pirang porsyonin kadagatan kan Santo Domingo, Albay.
1: Ipo-ipo sa Masbate City, naggausanin danyo sa nagkapirang mga harong.
2: 16 na uson na irehistro sa Bulkang Mayon sa nakalis na magdamlag.
1: Tourism Site Protection Ordinance, aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Earthquake swarms, posibleng hudyat kan Mayon volcano eruption na sigon sa PHIVOLCS.
1: Salado National, kaso laban kay Dizon katakod kan 2019 SEA Games Project, ibinasura na sigon sa Ombudsman.
2: NBI Chief Dainamadago sa Thailand, nganing magtestigo sa impeachment trial sa sunod na simana.
1: DND kinundina ang pahayag kan China sa pagsasaladawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
2: Banta nin pambabadila, nagkausa nin kansilasyon ng klase sa Universidad sa Bacolod.
1: MMDA official Gabriel Go, dapat nahaliuna sa pwesto huli sa mga pag-abuso sigon kay Representative Tinio.
2: Herbosa, dapat nahampangon asin panimbagon ng mga aligasyong ipigdadawit sa iya na may kinaaraman na sa isyong pangsalud sigon sa Filipino Nurses United.
1: DA, hinali ang import ban sa foot and mouth disease susceptible animals gikan sa Hungary.
2: Pagsubpina sa tax records ni VP Sara, masunod sa proseso kang dating Chief Justice impeachment trial kang 2012 sigon sa Senado.
1: Sa luwas ka nasyon, Ebola sa DR Congo mas marikas maglakop kumpara sa nainot na outbreak sigon sa World Health Organization.
2: Toronto Air nagrangka bilang pinakadakol na polusyon huli sa wildfire.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Hulyo 17, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banapon.
1: Nadadaw kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City, as in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page Kanwan Radio 91.3 News FM. Aras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata natod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapapakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Pika aditan mo niya na kan mga residenta sa kan barangay Miisi, Daraga Albay, kung sain maagi ang lahar, gikan sa Bulkan mayon, in kaso maka-experyensya nin mga pag-uran sa mga masunod pang aldaw. Sigun ki Kapitano Nito Alemania, kanasabing barangay, sa presente, pig problema ninda ang pagbago kan river channel na pigagihan kan baha o lahar, uli sa nasaraduhan na ang dating gali na may, o sa may parte kan sa indang lugar. Uli man sa nasarado na ang nasabing gali, posible man na agihan kan baha o lahar in kaso may mga pag-uran ang parte kan barangay Salvacion, anuling Miisi gali, asin parte kan kagsawa sa barangay Busaya. Dugang kainin na nakamonitor sa indan lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Daraga, uli sa mga piglala o mga raot na panahon na pwede sir makaapektar sa nasyon. Mientras tanto, menasahe kainin sa mga residentes kan sa indang barangay na pirmihan na mag-ingat sa kod na daip tigbababaan alerto kan Bulkan mayon na presenteng nasa alert level 3.
2: Mayamang coral reef ecosystem sa perang porosyoning kadagatan sa Santo Domingo ang na-record kan B4 Regional Fisheries Resource Management Section Dive Team sa assessment sa Fish Sanctuary and Marine Reserve. Saro sa mga sinurvey ang balete na sigon sa B4 igwang dakulang potensyala como snorkeling asin diving destination huli sa marahay na kondisyon nin coral reefs. Alagad na obserbaran man ang paglabog kang tubig asin halangkaw na sedimentation kausa kan habagat asin bagyong Inday pati man ang problema sa solid waste sa pirang parte kan baybayon. Pag-rekomendar kan ahensya

0: nagkausa ini nin pagkaraot sa nagkapirang mga harong. Base sa impormasyon hali sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ngunyan, pigaaram pa ang nakabilugang numero kan na mga narot na harong. Naarama na nagpuon ang nasabing ipo-ipo sa kadagatan sagkod na uminagi sa pirang mga harong. Ipinaliwanag ni Bartolata na ang ipo-ipo sa harong natural na phenomenon na nangyayari tuyong igwang severe thunderstorm. Permian subot ining nangyayari kung igwang mga pagdalugdog asin pagkikilata orog na kun mainit ang kadagatan. Uli ka ini nagpagiramdom si Bartolata na pirming bantayan ang sitwasyon kan panahon urog pa ta delikado ang nasabing fenomenon sa mga sakayang pandagat.
1: Nakapagrehistro ni na 16 na pyroclastic density current o uson ang bulkang Bayon sa nakaliis na magdamlaga. Basado sa 24 oras na monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagkaigwaman in Strombolian activity as in lava effusion. Apuera digdi, nasa 196 man ang nai-record na volcanic earthquakes, kaibana na ang 51 volcanic tremors nagdurar nin 5 minuto hasta 31 minutos ang lawig. Nasa 251 man ang nai-registrong rockfall sa nasabing vulkana. Yentras tanto, nasukulman ang nasa 4,814 tonelada nina sulfur dioxide kan Hulyo 16. Sa presente, nagtitinira sa alert level 3 ang bulkang Mayona na nangangahulugan ang posibleng padagos na halangkaw na aktibidad na kaini.
2: Sa ibon niyang panlalawigan kanagbay, News Update.
0: Aprobado na kansangguniang panlalawigan kan albay sa ikatulo asinuring pagbasa ang proposed provincial ordinance number 0021-2025 o ang tourism site anti-mockery and protection ordinance of the province of Albay sa ika-49 regular na sesyon na ginibo sa new SPA session hall. Katuyuhan kan ordinansa na maprotehiran ang mga tourism site sa Albay asin mapagdanay ang kultura, kasaysayan asin kahalagahan kaini sa pagpapauswag kan turismo. Ang napropastong ordinansa inakda ni Committee on Tourism Chairperson as in 2nd District Board Member Attorney Melissa Abada sa Armidilla. Sakop kan ordinansa ang gabos na tourism site sa Albay pampubliko man o privado. Nakapalaog sa nasabing legislative measure ang pagbabawal sa pagtataonin sa lang impormasyon dapit sa mga tourism site dahil disenteng gibo asin mga hero na magdadaraning danyo sa mga ini. Dininaw man sa ordinansa na dahil kaini pinagbabawal ang pagtataunin opinyon, komentaryo, akademikong urolay, masining na pagpayag asin pagbabarata na protektado kan batas. Ang mga pagbalgar pwede sir magbayad ng 3,000 pesos na multa sa enot na bayulasyon asin 5,000 pesos na multa sa sagkod pagkakakulong nin sagkod sarong taon sa mga masunod na pagbalgar. Itinalaan ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office bilang tagapamahala asin taga-monitor kan implementasyon kan ordinansa katabang ang mga lokal na gobyerno, mga barangay, Philippine National Police asin iba pang ahensya. Bigaan daman na makakatabang ang ordinansa sa mas marahay na pangataman kan mga tourism site asin sa pagpapadanay kan responsableng tourism sa probinsya kan Albay.
2: Sa hindi ang panlalawigan kan Albay, News Update.
1: Ipighayag ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng hudyat kan pagputokan bulkang Mayona ang na-experyensyahang earthquake swarms o mga serye ng pagyugo sa probinsya. Sigon kay FEVOC's Chief of the Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Dr. Winchell Ian Sevilla na pinagtutubudan ninda ang posibleng maging hudyat ka na napaparaning pagsabog kang bulkang Mayona ang mga na-record na earthquake swarms. Dagdag pa niya na common na nadedetect ninda ang mga ini bago magputok ang bulkang Mayona. Sinabi man kan opisyal na igwang mga pag-aadala na nagsasabing saro ining distal volcano tectonic earthquakes kung nasain, ibig sabihon igwang distansya sa bulkan asin an earthquake signal wave iyuan pareha sa sarong tectonic earthquake. Posible subot ini hulitain kaso igwang nagtataas na magma sa iraramkan bulkana na dedeform ang lugar asin natatransfer sa faults kung nasa ina digdi igwang swarms na nagtitrigger kan pagsakat kan magma.

0: kun kaya posibleng igwang relasyon ang pagyugo sa mga aktibidades kan bulkang mayon. Sinyalis subot ang mga earthquake swarms na igwang nagsasakat na magma sa bulkana. Mayan talastanto, sinabi man kan ahensya na ininaan na pinakalangkaw na record kan pagyugo sa nasabing area.
1: Alas 5:14 ng pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Rebel Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata, kwenta, barata, kwenta, barata, nasyonal.
1: Ibinasura na kan Office of the Ombudsman ang kasong isinunad laban kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon katakod kan konstruksyon in mga pasilidad kan 2019 Southeast Asian Games uli sa kakulangan kan ebidensya. Sigon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakapalaog sa joint resolution na iniluwas kan Desyembre 2021 ang pagbasura sa kaso, makalis mapatunayan na kulang ang ebidensya laban kay Dizon. Nagluwas ang pahayag kasunod kan anunsyo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na pig-imbestigaran kan ahensya ang nasubuot bidding as in funding anomalies sa mga proyekto kan 2019 SEA Games, partikular sa New Clark City Sports Complex basado sa mga bagong impormasyong naglatawan. Siring man, sinabi ni Palace Press Secretary Claire Castro, kaito pa man ang naimbestigaran na si Dizon as in dagos na napawarang sala. Magagirundumang si Dizon ang presidente as in Chief Executive Officer kan basis kan version and the Development Authority na nangasiwa sa construction ka ito kan nasabing complex. Mientras tanto, pigdoon kan Department of Justice na pigrespeto ka ini ang kapangyarihan as in operational independence kan NBI sa pagkundusir kan na unang bitanang investigasyon.
0: Daina idadagos ni National Bureau of Investigation Melvin Matibag ang pagbiyahe sa Bangkok, Thailand nga ni kota na mag-atendera sa regional summit na nakatala ang gibuhon sa Hulyo 21 hasta 22. Kinumpirma rini kan NVI Chief kan Webes Hulyo 16 nganing maka-atendera sin magtistigo sa impeachment trial sa Lunes Hulyo 20. Mantang ikinamundo man kan NVI Chief ang nasabing o ang nasayang na pagkakataon uli sa target niyang madiskutir ang nagkapirang mga issue na intelligence network asin kadugangang pangkoordinasyon kay Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel sa indang face-to-face meeting. Mantang nakipag-coordinator na siya kay Director Patel asin ipighagad na sana ninda na ikundusir o ikundusir ang mga ini sa ibang pagkakataon. Enot digdi, inimbitaran kan FBI Chief and NBI na mag-atindira sa regional summit huli saro ang anhensya sa nakatabang sa Marikas na pagbabalik sa saro sa mga most wanted sa Amerika.
1: Kinundina ni Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. ang China Daily makalis ining magpaluwas nin sarong social media post na naglaladawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy katakod kan issue sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sigon kay Chedorro, ang nasabing post kan Chinese state media outlet ang nagpahiling kan na pananaw kan Chinese Communist Party sa mga Pilipino. Ipinaluwas ang kontrobersyal na post kan China Daily kan Julio Jess duwang altaw antes ang ika-10 anibersaryo kan makasaysayang desisyon kan Permanent Court of Arbitration na nagbibisto sa derechos kan Pilipinas sa Exclusive Economic Zone na kaini sa West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Chedorro na saro ining pangmimenos asin propaganda kontra sa nasyon. Mahiling sa nasabing video ang sarong unggoy na nakasuulot ni nasarong barong Tagalog asin nasalakot mantang garing pigsusugo kan mga karakter na nagre-representar sa mga Amerikano asin mga Hapones. Mahiling man sa video ang unggoy na binombanin water cannon sa kadagatan makalis makaresibinin kopya kan arbitral award. Sigon kay Chedorro na ang nasabing material ang napangungutya sa 2016 arbitral award asin pagpapahiling nin kadasan kontra sa mga Pilipino asin soldados. Inapod man kan opisyal na contemptible propaganda ang nasabing post asin pigduon na nagpapahiling ininin kawaranin kakayanan kan China na ipagtanggol anang sa indang pahayag sa West Philippine Sea sa paagi kan makatwirang argumento.
0: Kinansilaan klase sa University of Negros Occidental Recolotes makalis madukayan ang balanin badila sa Laogana Senior High School kan Universidad. Sigon kay Police Captain Peter Jana Ramos, Station Commander kan Bacolod Police Station 6, nakaresibisinda nin apoda ali sa eskwelahan na dapit sa insidente. Sa pagresponde kan mga otoridad, itinurn over kan Head Security kan eskwelahan ang pinagtubudana na balakan kalibre .45 na presenting ipig sa erarum sa test kan cramp laboratory. Sa initial na investigasyon, sinabi ni Ramos na inian posibleng sarong klase nin pananakot na may koneksyon na sa alita ni na nagkapirang grupo. Apuera sa bala, nakaresibi man ang eskwelahan nin sarong written note na nagpapatanid kontra sa mga bully asin nagbanta nin kadasana. Mientras tanto, kinansilar man ang klase sa University of St. LaSalle makalis makaresibi nin huma. Basado sa report, saro ining nag-report sa pamayuhan kan eskwelahan makalis makaresibi ang aki na estudyante nin minsahe bandang alas dos nin maagahon na nagpapatanid sa subuot babadilon ang duwang estudyante kinaagahan. Sa ipinaluwas na abiso kan University of St. LaSalle, sinerto kan pamuyan na nakikipag-coordinar na sinda sa security office asin mga law enforcement authorities nga na inamaaksyonan ang huma asin masyerto ang seguridad kan mga estudyante para tukdo asin empleyado kan eskwelahan.
1: Hinali na kan Department of Agriculture ang paramientras na ban sa pag-angkat nin mga hayop na madaling mahawa kan foot and mouth disease asin mga katakod na produkto hali sa Hungary. Sinabi kan ahensya na kasunod ini kan desisyon kan World Health Organization for Animal Health na ibalik ang FMD-free status kan Hungary containment zone makalis kaining makumpirmang nagsunod ini sa International Animal Health Standards na inot na ipinautop ang suspension sa pag-aangkat sa irarom kan DA Memorandum Order Number 16 Series of 2025 bilang pag-iingat kasunod kan FMD outbreak sa Hungary. Sa irarom man kan bagong Department Circular Number 34 pwede sir na liwata mag-angkat hali sa Hungary nin FMD susceptible animals karne asin iba pang produktong gikan sa mga hayop. Nilinaw kan DA na magtitinir na isa sa irarom sa nag-iiral na sanitary asin veterinary regulations kan ahensya ang gabos kan malaog na kargamento. Magkakaigwaman nin visa ang bagong orden nin 15 aldaw makalisin ng mailatala sa opisyal na website kan DA asin mairehistro sa Office of the National Administrative Registrar.
0: Sarong welcome development sa buota para sa Filipino Nurses United ang pagbubutasa ni dating Department of Health Secretary Teodoro Herbosa bilang kalihim kang nasabing ahensya. Sigon kaya Filipino Nurses United President Jocelyn Andamo na apwera sa pag-agrangay kan health workers sa indang kamugtakan ang daiman na nahiling na nare-resolbaran kaini ang pagtaas sa indang sweldo. Si Herbosa man subuot ang simbaga sa dakulang kuwarta na nadadawit kaiba na ang kaso sa Super Health Center asin may kinaarama na sa mga bulong asin bakuna. Pagduon niya na naghali si Herbosa sa tao kan mga aligasyon nin korupsyon, alagad bako subot ibig sabihon na abuswelto na ang dating kalihim sa sayang mga kaso. Pangapodan kan grupo na mapanimbag ang dating opisyala sa sayang mga kasong pigkampang, huli ang pigahalat kang namamanwaan iyoan na sa iyang paninimbagan.
1: Mientras tanto, ipinangapuda ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na dagos ng mahali sa pwesto si Gabriel Go ang pamayokan Special Task Operations Group Task Force for Road Clearing kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ini makalis mag-viral ang issue kan pagsita kan nasabing opisyal sa sarong paratokdo na nagmamanehonin motorsiklo na warang helmet. Magigirumduma na sa nasabing video na kiolay ang paratokdo na dain na siya pagvideohan. Alagad ipinagpadagos manliwat ini kasabay kan payunigo na dain na sa napagsambiton ang pangalaman kasarangan kan hinarangan na motorista. Sigon kay Representative Tinio, naigwang obligasyon ang lambang public servant o law enforcer na itrato ang gabos sa naigwang pagrespeto asin pagpapakumbaba. Tinuyaw man kan kongresista ang nasabing video na nasa Facebook page ni Go asin kunaan subuot mantang siya ang nasa oras ng trabaho asin napigigibong personal content para sa personal na kapaginabangan. Sigon kay Tinio, nabinayular kan opisyal ang privacy kan nasabing para tukdo.
0: Posibleng sunodon subot kan Senado ang naging legal na proseso sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2016. Magpapaluwas ini kang subpoena para sa tax records ni Vice Presidente Sara Duterte, sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tongola. Sa sarong pulong balitaan, sinabi kan opisyal na naaprobaran kan impeachment court ang kahagadaan kan House Prosecution Panel na magpaluwas din subpoena Duducias Ticom as in subpoena as testificandum laban sa mga opisyal kan Land Bank of the Philippines as in sa mga dokumentong may kinaaraman sa Article 1 kay impeachment complaint na may kinaaraman sa subuota sa maling paggamit o misappropriation kan confidential funds. Napag-araman na anapag-subpoena gigibuhon sa paagikan ex-party proceedings kaya warat subuot na rason ang depensa na pugulan ang pagpapaluwas kay niya. Alagad, posibleng tutulan inikan kampo kan Vice Presidente anapag-subpoena sa panahon kan presentasyon kan ebidensya, pagsasangat kan mga dokumento o paghahapot kan mga testigo. Nilinaw man kan na Senate Impeachment Court spokesperson na mas komplikado ang orolaya kung nahagadon ang mga dokumento arog kan bank records, tax records, hali sa Bureau of Internal Revenue o mga report kan Anti-Money Laundering Council, huli sa sakop kan mga ini an manlaing na inalay sa bank secrecy, taxpayer confidentiality, privacy as in iba pang legal na limitasyon.
1: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo na nga ipuan yanin minerals kay gulayo ng pag-inom ni sarong kapsula oral dawa. Ang nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindiyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektar ngunyan sa extreme northern zone. Dahilan kay ni ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, asin Babuyan Islands. Magkakaigwanin minsan madapog lakalangitan may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nakakaigwanin magkukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, asin natadadang parte kanasyon, magkakaigwanin madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran dahilan kan localized thunderstorms. Posible digdi ang flash floods o landslide durante kung magkakaigwanin magkukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5.36 nin pagkaaga, masulnop alas 6.29, ngunya na pagkahapon. Alas 5.27 nin pagkahapon, pasirang man po kita sa mga barata sa luwas kanason. Nagpatanid ang World Health Organization o WHO na mas marikas naglalakop ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kumpara sa arinman na nainot na outbreak kan nakakagadan na helang. Sigun kay WHO Director General Tedros Adhanom, uminabot na sa 12,000 na kaso kan Ebola ang nairistro sa nasyon. Kabale ang 796 na nagadan, duwang bulan makalis ideklara an outbreak. Pulidigdi, pigkonsiderar na iningon niyan bilang ikatulo na pinakadakulang Ebola outbreak na nairistro sa kasaysayan. Sinabi ni Tedros na mas marikas ang paglakop kan presenteng outbreak kumpara sa malalang Ebola outbreak sa DR Congo kan 2018 hanggang 2020 na uminabot ng 10 bulan bago makapag-rehistro ng 2,000 na kumpirmadong kaso. Magigirumduman na nairehistro ang 17 Ebola outbreak kan DR Congo kan Mayo 15 makalilis ang napagkagadaan sa probinsya kan Ituri sarong lugar sa Hilagang Silangan kanasyon na padagos na nakaka-eksperyensya ng kariribukan huli sa mga armadong grupo.
0: Mientras tanto, ipighayag kang Swiss firma na IQ Air na ang Toronto ang igwang pinakamaraot na kalidad nin parosa sa gabos na pangenat na syudad sa kinabana. Bigiin ganyar man kan mga otoridad kan Canada ang mga tao na magtinirsa na sa laugan na sa indang mga haronga. Naungusan kan Toronto ang kabisera kang Democratic Republic of Congo na kinasasa as in New Delhi dahilan sa polusyon sa parosa, darakan aso kan wildfire na nagre-resulta sa paninilaw kan kalangitan sa pinakadakulang syudad kan Canada. Mantang medyo maluya na subot ang wildfire season, ngunya na taon kumpara sa danyos na kausa kang nakaliis na taon, igwa sa 1,800 na aktibong kasulo sa bilog na nasyon. Ang mga aso, hali sa mga kasulo sa Northwestern Ontario, nagbaba sa Toronto ang kabesera kan probinsya. Pigin ganyar man kalukal na otoridad ang mga tao na magtinir sa laog kan harong asin pundo na ang mga summer camp na programa sa luwas, nga ni maproteran ang mga Joven Dignia. Sa ngunya na ang mga kasulo sa kabuludan kan Canada nagtupok nin 1.9 milyong hektarya ngunya na taon na.
1: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornozal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masulad na ang programang The Tita Puliana Show. Kasabay si Tita Puli. Kami po ang sa indaw naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tintugo na!
4: Tara!
5: Para muna, mag-usap one muna tayo.
6: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap, at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
7: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga farm. Grocery supermarket. You're listening to One Radio. One Radio. Number one.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi Bicolandian. Oh yeah, it's a fantastic Friday night. Ay, hindi pa kayo kinahagat ng dilim, ano? Kasi naman, kahit mga ganitong oras, maliwanag pa rin. Hintayin nyo na lang mamaya-maya. Ihanda nyo na yung mga sarili. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bakit masyadong mag-unoy. Pero mahamutuan. As usual, gorang na, pero may harang pa. Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa good na alas 9 nin pagkabanggi. Family weekend, yes. Yan po ang ating paalala every Friday. I-chat nyo na ang inyong mga family members at magplano-plano na kayo kung inyong gagawin bukas para mas lalo kayo magkaroon ng closeness. Deep one, ha? Yan ang mahalaga sa atin ngayong panahong ito. Kailangan, hindi tayo dapat kumakapit sa patalim. Kumapit tayo sa pamilya. Yes! O ano, go na, go na, go na! Diyos, maray na banggi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdarangog sa tuya sa ngunyan. Sa One Radio Tabaco. Bonggang banggi sa tuya mga katindugan sa First District Avalbay. Mga parte kan second as in Third District. Siyempre pa, mga party kan Sorsogon as in Catanduanes at Camarines Sur. Adisi Siete kan Julio 2026. Bonggang Bangiman sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte as in mga party kan Quezon. Nagdarangog sa One Radio .et. And of course, live na live po ang ating audio stream sa tuyo yung Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. And yes, naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love as in sa .et Public Market Facebook Groups. Thank you so much sa tuyo yung mga admin for sharing The Tita Pollyanna Show every night from Mondays till Fridays. Whatever you do, you can't get away from your Tita! Kung walang forever, anong meron? O sige, pwede nyo nang i-chat yan, i-text sa 0961447392. O di kaya mag-comment po kayo sa ating audio live stream. Para naman magkarinigan tayo, magkaalaman na kung ano ang ating totoong nararamdaman.
1: Kung walang forever, anong meron?
0: The Tita Pollyanna Show, forever nakaiba na ng Mel Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvian Hair Color Splash, Rejuvian Premium Cockberry Insta Glow Lotion, Rejuvian Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Melantine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick. In different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. And of course, enjoy Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk,

0: Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Dita Poliani Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dagan Salamat, Gems Products. Of course, sa tuya mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya ito kang oras pa mamantinir ang sa tuya mga sadire. Na magkaigwan in me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in, duma naman kita mapa-hand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in, kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacla City. Sampang sanaka naman, The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Val. Mabalus po, Pink Spa.
1: The Tita Poliana Show!
2: The Tita Poliana Show!
3: Showbiz by Dick!
0: Ay, super hot! Talaga namang hindi na mapipigilan ng pagsikat. Talagang sila na ngayon ang pinag-uusapan, hindi lamang sa apat na sulok ng showbiz, kundi pati na rin sa mga tabi-tabi at sa ibang planeta. Uy! Bakit? Ito po naman ang Maybe. Maybe? Rise May, Dizon at si Bimbia. Sila ngayon ang pinakamainit na love team. Although ha, hindi pa yan sila masyadong officially na talagang dinideklara na sila ay magka-love team. Parang nandun sa point ng parang pa-sweetie-sweetie muna sila. Kaya maraming na ano, naasiwa dahil palagi daw binibit-bit si Ryza May. Para siyang manika. Sabi nila, bakit ganon? Ginagawang manika ni Bimbi si Ryza. Tama ba yun? Hindi kaya siya nasasaktan? Kasi siyempre sa lalaki ng kamay, no? Sa laki ng kamay ni Bimbi, tapos bibit-bitin niya lang bigla. Alam mo yung parang nagbibit-bit lang siya ng bata. Nakita niyo yun? O, oh, nandiyan lahat, no? Sa ano, nakalagay dyan sa inyong mga social media videos, mga reels. At lalong-lalo na sa TikTok. Kaya, well, kinikilig ang sambayanan sa kanilang tambalan sa isang sikat na noontime show. Na alam nyo naman kung ano. It! Bulagay! Kaya medyo na-insecure ngayon ang it's showtime. Dahil parang hindi na sila masyadong pinapansin. Nakakasawa na rin daw yung mga bakla. Yung mga bakla sa Q&A. Parang sabi niya, hindi naman nakakatawa masyado. Doon na lang kami kay Maybe. Diba? Mas kinikilig pa kami. Tsaka yung mga bakla daw doon sa Miss Q&A, nakakatakot yung ibang mukha.
3: Showbiz!
0: Para doon mga mangkuku. Mangkuku! Well, ganyan talaga. Patalbugan lang, pabunggahan ng mga segments sa Noontime Show. Matagal na yan. Kaya naman,

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
3: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagang
11: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
16: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
16: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may Black,
13: may bala.
16: At mapibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
22: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
23: The Tita Puliana Show!
24: Hola, hola, hola. It's a Farah-a-a-ay day. Kaya I'm sure marami ngayon nag-frito-frito. Pero syempre, seriously, Friday should be a day kung saan po naman nag-rebond tayo. Hindi ng ating mga buhok, ha? Kundi ng ating relationship sa ating pamilya. Para alam natin kung ano ang nagaganap sa kanilang buhay at alam din nila kung anong nagaganap sa buhay mo. Ano nakakatawa doon, Koya?
25: Mami, ano na naman? Mami, bakit? Kung walang forever, Mami, anong meron?
24: Bakit yan ang boses mo?
25: Wala. Malapit ako maging pusa.
24: Ganon ang arte. Kung walang forever, anong meron? Sige, pag-isipan nyo yan, ha? Pero batiin muna natin ang ating mga commentators. Si Eusebio Castillo. As usual, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family sa Panarayon at ang ikaw na po family sa Fatima. Ganun din kay Cogs Canyon, dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay. Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Buenaobra, Bok Chavez, Kimboy Regalario Kanya, Cloudy Zapanta, Wang De Leon, Wang Tuazon, Kaluba Josizar, Josar ba yun? Oh, tapos Joey Diaz, Asuncion Perez. Binabati pa rin ni Kuya Eusebio Castillo o shout out sa Buendia family dyan sa Tahit, Tabaco City. And yes, hello kay Levi Binyas Fernandez. Friday daw ngayon, Friday. Ay, di lumipad ka, Levi. Ihanda natin ang ating mga langis. Langis! Of course. Ay, naku, ang sarap naman ang ulam mo, Levi, ha? Huwag ganyan. Nagluto daan siyang munggo. Malasa kasi hinaluan niya ng buto-buto ng baboy. Tapos may frito. I'm sure ang frito niya ay galonggong. Ako naman, for a change, nagprito ako ng tulingan. Wow, nagkwento din ako, di ba? Tulingan, tapos upo. Yung upo, ginisa ko lang sa ground meat. Ayan. 20 pesos na ground meat, tapos isang katamtamang upo. Maliit lang. Oo, tapos yun. Actually, ginisa ko dun sa pinagprituhan ng tulingan. O, diba? So, ma-imagine nyo na lang. Meron siyang fishy taste. Fishy taste! Uy, masarap ang upo, ha? Dahil yan ang isa sa pinakamagalang na gulay. At yan din ang gulay na nagpapahinga na magalang pa. Upo. Ay, hindi nakuha ni Levi. Char! Or joke lang. Anyway, Ann Alcazar Clerigo, good evening. Binabati natin ng 55th birthday. Ang kanyang tita, wala namang pangalan, Ann. Sana pinangalanan mo. Happy 55th birthday sa tita ni Ann Alcazar Clerigo. And of course, kay Lourdes Bobiles. Diyan po naman sa Bona Obra family, Bongaris family, and Bobiles family. Hi, Tita Cherry Borja. And of course, kay Mami Normita Contreras. Diyan po sa mga taga-Suwa, Malinaw, Albay. Good evening. Sabi naman ni JNC, binabati niya ang lahat ng mga trabahador dyan sa La Corona Factory. Wow, thank you so much. Nakikinig sila ngayon. At shout out din sa kay Pogi. Pag Pogi kasi para akong nauudaan. Okay, magbanggit ng mga Pogi. Kasi nauudan ako. Crisanto Bordeos. Gano'n siya ka Pogi? Gano'n ka Pogi? Oh, na nag-ML laging talo. Ay, nako. Tsaka ano, alam niyo yung mga nag-ML, maraming nililigawan yan. Nako, ako pa. Alam ko yan. Hi kay Belches Ara. Good evening. O, diba? Yung mga nag-ML, nako, dami nilang nagiging girlfriend. Char! Bakit ko alam? Secret. Kung walang forever, ano nga talagang meron? Ang kulit, ha? Universally speaking kasi, wala naman talagang forever. Imbensyon lang yan ng mga hopeless romantic na kapag tinamaan ng pag-ibig, pakiramdam nila, wala nang katapusan ang lahat. Pero kapag naghiwalay na, bigla nang nawawala ang forever. Ang totoo, ang forever ay hindi nasusukat sa haba ng relasyon, kundi sa halaga ng mga sandaling pinagsaluhan. O, diba? Nafe-feel mo yun. Nakaka-relate kayo dyan. Diba, bigla kang nagkaroon ng karelasyon. Tapos, alam mo, ang feeling ko, forever na to. Ayoko nang mawala siya sa life ko. Gusto ko siya forever. O, diba? Pero actually, yung sinasabing forever, pinagtatrabahuhan din yan, no? Hindi ko mo maganda ka. Deserve mo nang magkaroon ng forever. Aba, pagtatrabahuhan mo yan. Dapat maganda rin ang ugali mo para match. Diba? At hindi ka naman masyadong kagandahan, pagandahin mo lalo ang iyong ugali. Para may compensation. Compensation? May mga pag-ibig na maikli, pero habang buhay mong dadalhin yung aral. Ay, nakaka-relate din si Levi. At may mga relasyong dekada ang itinatagal pero natatapos din. Maraming ganyan. Yeah, normal na yan sa ating mundo. Nasa ano, nahawak talaga natin yung ating mga relasyon na yan. Ako ilan ang naging forever ko? Chris Aquino, ako ba ito? Kaya kung walang forever, anong meron? Siyempre, may today. May habang totoo pa. Habang may pagmamahal, habang pinipili nyo pa rin ang isa't isa. Minsan naman may bitter. Kasi nga, hindi natuloy, hindi naging forever. Eh, bitter. Bitter Ocampo. Eh, minsan, hindi naman talaga dahil mahal mo pa eh. Bitter lang kasi siya. Kasi masaya ka na. O, diba? Ikaw pala yung pinagbibitiran. Maganda rin sigurong may magandang closure. Yung biglang maghihiwalay kayo, pero nakangiti kayo pareho. Ilang beses nangyari sa akin yan. Closure muna. O, sige, tara na sa Boracay. Doon tayo mag-closure. Tapos lately, sa Siargao, 5-6 years ago, ganun. Para naman hindi masyadong masakit ang bit-bit mo. Tsaka dapat palagi tayong open-minded. Halimbawa, nararamdaman mo naman yun eh. Ay nako, kahit pa nang sabihin yun, nararamdaman yun na mawawala na yung forever na. Ay teka sandali, akala ko forever. Parang hindi. Mararamdaman nyo yan. Parang unti-unting hindi na kasing init, unti-unti nang parang malabnaw na ang feeling, di ba? So, pag ganyan na ang feeling, dapat unti-unti mo nang kumbinsihin ang sarili mo na maging open-minded ka. Sabi mo, eh, siguro hanggang dito na lang. O di kaya naman, kung meron ka pang magagawang kapararaanan para maibalik ang dating init ng iyong pagmamahal, eh, di mas bongga. Pero hindi naman. Eh, magpakain na lang kayo. Sa isa't isa. Punong-puno ako talaga ng gigil sa mga ganyan. Alam niyo ba yun? Ang hirap kasi minsan, yung talagang open-minded ka na, tanggap mo na na malapit na ang matapos, malapit nang hindi mo na siya makikita, no, for the longest time. Malapit na na wala na pag-asa yung forever mo. Tapos biglang iisip, bakit ganito? Bakit ako? Bakit hindi sila? Bakit hindi yung mga kapitbahay ko? Bakit? Di ba ganon? Okay ka kasi. Kaya kung nararamdaman mo na na yung forever mo ay happy ending na dapat, hindi yung malungkot. Love, alam mo, nararamdaman ko parang wala nang spark yung ating relasyon. Oo nga, love. Ano, hiwalay na tayo? Kailan? O, diba? May deadline. Para ano, para magaan lang. Huwag masyadong mabigat kasi yung iba OA din eh. Yan dapat pag pinasok mo yung pag-ibig, dapat hindi ka masyadong OA. Maging seryoso ka lang kung ikakasal na kayo. Responsibilidad na yan. Eh, yung iba nga, kinakasal na, eh, wala pa rin, di ba? So, dapat pag may kasalan na, dapat yun na ang serious. Pero habang hindi pa naman, eh, chika lang yan. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! Ay, ay, ay, ay! Para sa mga ka-tune in pa lang. Bonggang Bangi, Bicolandia. Welcome sa ikadawang oras. Kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Ano kung musta naman? Ubus ng mga munggo. Ang mga piniritong galonggong. Kailangan ubusin na yan. Kasi kung hindi, ako ang uubos niyan. Again and again and again, make your weekend your family weekend. Para magkakasama kayo sa paglilinis ng mga tahanan. Siyempre naman sa ating mga bakuran. Sama-samang kakain at magkwentuhan sa ating mga buhay-buhay. Para maibsan na yung mga problema in the long run. Sabi nga nila, yung may mga bagay-bagay na dapat na pag-usapan, pag-usapan na ngayon, wag nang patagalin pa. Kung halimbawa napansin nyo na merong problema ang isang miyembro ng iyong pamilya, ayusin yung kausapin at para mailabas niya kung ano ang kanyang dinadalang problema para madali nang masolve. Hindi na dapat pinapatagal yan. Para mas maging maayos at matiwasay ang inyong family life. Kasi mahirap yung pinapatagal nyo. Tapos mamay, ayan na, ang laking problema na. Tapos lahat kayo apektado. Tapos sana ako naman, kung naayos kasi dito. Diba? Yung mga ganun. Para mga wala ng mga sana-sana. Diba? Attack the problem at its core. And at its birth, kung pwede. Kung kasi simula pa ng problema, attack na para maayos na yan. Para hindi na binibit-bit kasi baka mamaya maapektuhan ang buong pamilya. Well, yan po ang inyong pwedeng gawin para maging masaya ang inyong family life. At hindi lang sa pamilya nyo, di ba? Pati na rin sa inyong mga kamag-anak. At kung meron kayong mga senior citizens, kailangan i-join ninyo sila sa inyong mga activity for some wisdom. Yung mga bagay-bagay na maaaring hindi nyo naiisip na pwedeng magmula lamang sa mga senior citizens. Alam nyo na yan. O, diba? Showbiz! Pinag-uusapan ngayon sa showbiz at ng mga netizens ang isang pelikula na pinapalabas sa isang movie platform. Ito po naman ang pelikulang pinagtatambalan ng mag-asawang si Gerald Napoles at si Kim Molina. Alam mo, napakasosyal nitong si Kim Molina, ha? Alam niyo bang lumaki siya sa Saudi Arabia? Pareho kasing dentista ang kanyang magulang. Tapos maliit pa, dinala na siya. Doon siya nag-aral. Tapos bumalik siya at sumali siya sa mga theater groups. At ayan na, isa na siyang ganap na artista. At ang galing niya, di ba? I'm sure napanood niyo na yung mga pelikula ngayon ni Kim Molina. Ito ang kanilang pelikulang A Wonderful Nightmare. Ay, hindi po yan original na kwentong Pinoy. Yan po ay isang adaptation ng isang Korean movie. Ano nga ang title nun? Ay, hindi ko naman ma-pronounce kasi nga it's in Korean. Pero ang translation ay Wonderful Nightmare, na kilala din sa titulong Miss Wife. Ayan. Ang original actors dyan ay sina Jung-hwan at si Song Seong-hyun. Ay, siya. Ha! Ito naman ay tungkol sa isang abogada, isang babaeng abogada na si, syempre, abogada, di ba, babae? Palakpakan natin. Kin-explain pa talaga. Anyway, si Kim dito ay isang abogada na na-aksidente at nategilu. Pero syempre, dahil nga abogada, di ba, ang galing magkwento, iyon pala, na-discover niya na merong typographical error dun sa langit. Kaya nabigyan siya ng pag-

At kahit na nga yung kasi syempre, at pag sinabi kasing adaptation, maraming mga binago din ng mga eksena para naman may iangkop sa ating Filipino culture. So yun, parang swak na swak. At sabi nga nila, para daw mas maganda pa kaysa dun sa original. O ba naman yan? Kaya nga, nung nakikita ko yung mga reels, no? Dahil laghanap na eh. May at maya sumusulpot sa aking mga feeds, di ba? Eh yun, nakita ko, sabi ko, parang familiar yung kwento. Yung pala, napanood ko na yung Miss Wine. So ngayon nag-iisip ako, papanoorin ko pa ba? Eh hindi na ako nagsusubscribe doon sa movie channel na yon dahil parang nasasayangan ako. Kasi meron silang mga plans. Yung murang plan, hindi mo pwedeng mapanood sa TV, kundi sa telepono, ay sa cellphone mo lang, sa CP mo lang mapapanood. Tapos, hindi mo naman siya mapakast sa iyong... Basta't maraming mga ganyan. Yung pangalawang plan naman, may kamahalan. Halos 300 pesos. Kaya ewan ko. Tsaka dati kasi na isi-share ito. Halimbawa, yung isang kapatid ko, meron silang plan na ganon, sinali ako. So, i-open ko yung app, tapos ilalagay ko yung password nila. Ay, makakapanood na ako. Eh, ngayon, iba na eh. Binago nila, nakasilip nila kasi... Di ba ginawang negosyo din yon yung pwede kang makikishare? Eh parang hindi yata nagustuhan ng pamamahala o ng management ng movie platform na yun. Hindi ko talaga mabanggit. Ayokong banggitin. Kasi naka-live tayo. Baka ma-detect. Mahal, kaya sayang lang kasi hindi mo naman napapanood lahat yung pelikula eh. Diba? Yung iba kasi, ano na siya, parang halimbawa merong magagandang mga pelikula, palima-lima, padala-dalawa, hindi mo naman papanood kasi minsan meron ka namang gustong panoorin lang na genre. Kung gusto mo ng action, action ka lang. Kung gusto mo ng rom-com, rom-com ka lang. Pwede mo namang hanapin yon. Kaya lang ang sayan, laki ng binabayad mo tapos yun lang mapapanood mo. Kung sa bagay, mas mura pa rin yon kaysa sa manood ka ng, sa pelikula sa sinihan, di ba? Sa sinihan kasi halos 300. O eto naman, mga halos 300 din. Kaya lang, ang dami mong mapapanood na pelikula. But anyway, magkastos pa rin. Tapos nag-auto payment. Minsan kasi hindi mo mahabol. Parang, teka muna, ayoko na munang manood ng mga pelikula. Eh, yun, naka-auto payment na. Nakaka-addict din kasi. Pag halimbawa, nasimulan mo na, pwede kang mag-movie marathon hanggang 3-4 pag weekend. Diba? Wala ka na ibang gagawin kundi manood. Eh, ang mahal pa naman ng popcorn. May in-order. Nag-order ng popcorn. Kaya mabuti pa sa YouTube na libre pa. Although meron mga patalastas. Kaya nasa inyo na yung kung paano nyo i-entertain ang yung sarili on weekends. Lalong-lalo na kung gusto nyo namang mamasyal ang inyong kaisipan sa iba't ibang mga klase ng kwentong napapanood ninyo sa pamamagitan ng mga pelikula. Anyway, have a great weekend and movie binging! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 15 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot, Fesh?
2: Hindi ako.
1: Makinis to.
7: Parang walad.
4: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
19: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
5: Sa gabi ay
0: si Saldi na.
8: Malatyosa ang ganda
0: dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
9: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Yeah! Oh, ha-ha-hi!
22: 7:36 na pong oras. Dito pa rin sa The Tita Puliana Show. On a weekend... naman palang bagyo? Ano nakakatawa dun? Isa na namang low pressure area o LPA ang tropical depression na binabantayan ng Japan Meteorological Agency matapos itong humina sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat humina na ang sistema, patuloy pa rin itong binabantayan dahil nananatili itong nasa karagatan at may posibilidad na muling lumakas upang maging paborable ang kondisyon ng kapaligiran. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor ng mga weather agencies para sa anumang posibleng pagbabago sa lakas at galaw nito. Kaya mag-antabay na lang tayo. Meron namang parang hindi kagandahang nagaganap doon sa karagatan ng Pacific. Ay, nakakatawa dun. Si Kuya talaga, ha? Hi, good evening to Jo Besmonte Burse. Shout out sa Barra family watching from Mananoy Maliktay Hacienda. Good evening po dyan sa Hacienda, Mananoy Maliktay. And of course, shout out to the Barra family. Good evening din kay Christian Abrera.

0: pag weekend, masarap din magluto-luto, ano. Lalo-lalo pag magsama-sama ang buong pamilya. Ano kaya masarap ulamin bukas? Eh, dapat kasi, yung iba kasi, pupunta sila sa restaurant para kumain, di ba? Tapos ang orderin nila, sinigang. Eh, ganun din naman, niluluto nyo yun sa bahay nyo. Di ba? Dapat ang in-order sa mga restaurant, yung hindi nyo niluluto. Yung iba naman, nag-order ng adobo. Eh, nagluluto naman sila ng adobo sa bahay. Hindi ko maintindihan may mga ganyan kasi dapat ang mga restaurant hindi nag-o-offer ng mga ganyan. Kasalanan ba ng mga restaurant? Ano? Dapat ang i-o-offer lang ng mga restaurant ay yung mga putahin na hindi karaniwang niluluto sa mga bahay-bahay sa pang-araw-araw, no? On a day-to-day basis. Kaya dapat, halimbawa, kare-kare. Nakakatawa dun. Kaldereta. Ano pa? Ang igado nga, dapat talaga specialize ang pagluto niyan dahil hindi yan pwedeng basta-basta na lang lutuin ng ganun-ganun na lang. Diba? Dapat talaga marunong yung nagluluto niyan. Pati dinuguan. Ang dinuguan na specialty din niya na dish na kapag medyo mali yung pagkaroon, hindi naman sabihin nating mali, pero may kulang o di kaya naman hindi masyadong sanay gumawa ng ganung putahe, eh minsan nagiging parang maanggo at hindi masyadong naluluto minsan yung suka. Kasi meron talaga yung technique no, ng pagluluto. Hindi yan basta-basta na lang na, oh, susundin mo yung mga video dyan. Mga video na pinapalabas sa inyong mga feeds, di ba? Pero dapat kasi, pag halimbawa, interested talaga kayo magluto, magtatanong-tanong din kayo. Hindi lang kayo basta-basta lang na aasa dyan sa mga recipe na nadadaanan ninyo sa inyong mga feeds. Dapat magtanong-tanong din kayo dun sa mga nakakaalam. I'm sure naman meron kayong mga tiyahin, tiyuhin, lolo-lola na nagluluto ng mga ganyan. Magtanong tayo ng mga technique. Lalo-lalo na pag involved ang suka sa pagluluto, naku, kailangan talaga magaling kang tumiming. Kasi pag hindi, naku, pwedeng hindi naluto masyado yung suka o di kaya nasobrahan naman ang pagkaluto. Dapat talaga may timing yan para tamang-tama ang lasa, lalong-lalo na sa dinuguan. Tapos pwede kayong mag-aral ng ibang mga putahe na very complicated. Pero akala nyo lang complicated kasi pag tinignan nyo yung recipe tsaka yung process niya, parang wow, ang hirap. Pero hindi naman pala. Kasi pag nakasanayan mo nang gawin, katulad halimbawa ng kalyos, diba? Parang ang hirap niyang lutuin. Pero pag sanay ka na, okay na. Diba? Although marami din ngayong mga variations, no? Katulad halimbawa ng kare-kare. Nako, ang kare-kare dapat talaga buntot ng baka yan. At saka trapelya ng baka. Hindi yan basta-basta na lang na, ay nako, pwede naman siguro dyan yung ano, yung pata ng baboy. Ay, no. Huwag kayong basta-basta kumain na lang ng kare-kare na mga pata ng baboy na pinalutong. Hindi. Hindi yan totoong kare-kare. Alam nyo kasi, yung kanyang peanut sauce ay bagay na bagay yan sa baka at hindi sa baboy. Okay? Kaya nga yan ay nagawa at talagang pag merong mga, sabihin na natin yung mga connoisseur. Connoisseur? O, yun talaga mga eksperto sa mga yung dila nila, no? May sariling buhay. Hindi ka talaga, okay, ako basically din, meron din ako natutunan sa mga friends ko, don't you ever eat kare-kare that's made from baboy. It's never, pati nga yung mga seafood kare-kare, no. Yung mga chicken kare-kare, no. Ang kare-kare, baka lang talaga. Although ang kaldereta, pwede naman gawing baboy, yung buto-buto, di ba? Pwede bang kalderetahin ang ano, tulingan?
1: Parang hindi naman.
0: Dapat kasi talaga i-train po natin ang ating panlasa. Pag sinabing kare-kare, baka lang talaga yan. Kumbaga eh, parang bitin lang. Kaya minsan nga may mga ano, may mga yung farm, no? Nawawala yung buntot ng baka nila. Inuuna yung buntot. Ginagawang kare-kare. Yun talaga dapat ang ipaglalaban natin, ha? Para talaga ma-fully experience yung isang gastronomic experience kung ang inyong mga kinakain ay yun talaga ang traditional na kapararaanan ng pagluluto. Marami kasi ngayon mga fusion. Okay lang yan, pampalipas oras. Pero dapat may time din na dapat tikman natin yung talagang authentic na recipe ng iba't ibang mga putahe. Lalong-lalo dito sa Pilipinas, ang daming masasarap. There was a time na tumaba ako. Noong 90s, tumaba ako sa sobrang kakain ng kain. Kanong? O, kain na kayo ah. Eh, hindi pa nag-hahapunan. Pamanggi na kamutabi. The Tito and Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 15 before 8 o'clock.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. Yung iba dyan, meron na silang mga gimmick-gimmick.
1: Sana all.
0: Sabi ng mga baduy. Sabi ng mga baduy,
1: sana all.
0: Sana ikaw din may gimmick.
1: Sure.
0: Sabi ni Mami Normita, masarap daw ang lengua estofada. Oo nga, sarap niya. Matagal lang yan lutuin, no? Si Levi naman, ay nako, kailangan matikman natin ang Aros Valenciana ni Levi. Yan daw talaga ang niluluto niya. Oh, sige, ako naman magluluto ako ng kalyos. Oh, diba? Tsaka paella. Ba, masarap din ang paella? Kaya lang, parang masyado matrabaho ang gawin. Pero pag medyo sanay ka na, madali na lang yung paella. Actually, paella daw yan. Hindi paella, ha? Ang pronunciation, paella. Walang elia. Hindi paella, kundi paella. Diba? Kaya nga parang naloka sa akin si Meryl Soriano. Paella siya ng paella. Sabi ko, it's not paella, it's paella. Talaga? Nagbago na? Hindi ako na-inform. Meron din mga taong ang sarap magluto ng sisig. Gusto ko yung medyo malutong-lutong na sisig. Tsaka yung tamang-tama yung pagkalagay ng mayonnaise. Diba? Puro na lang pagkain pinag-uusapan. Kasi Friday nga, diba? Kaya dapat nagpaplano tayo ng menu para sa ating family on Friday. Para pagdating ng Saturday, bilhin na lang tayo ng ating mga materyales, ng ating mga ingredients. Tapos ayan, cook na Saturday and Sunday. Sama-sama na. Tapos kasama na dyan ang kwentuhan tungkol sa bawat isa. Talaga may roll call.
2: Greetings! Greetings! Shoutout Boulevard!
0: O, mag-holding hands na tayo para sa ating Shoutout Boulevard. Kumusta naman ang mahiguson na agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok. Ayan, good evening sa inyo dyan. Eto gusto ko to, ha. Hello po, tita kong magayon. Why? Parang kinilig ako. Pag-greet po ang kina Manoy Tonyo at Manay Nelia na palaging nagdarangog sa The Tita Pollyanna Show. Diyan po sila sa Basud Tabaco. At dito po naman sa Nawang Barangay 3, Malilipot. Thank you so much from Ate Wang. Happy, a belated happy fiesta, Ate Wang. Diyan po sa Buena Baja Compound. Diyan naman po sa Upper Bonga, Bacacaybay. Binabati natin ang magandang gabi. At kumusta ka na dyan, Mer? Oh, sabi ni Tita Frammy, palagi daw kayo nakikinig sa The Tita Pollyanna Show. Thank you so much po, Tita Mer. At binabati na rin natin si... nandyan na rin tayo, no? Sa Upper Bonga. Of course, si Tita Sardi at si Jacob. Siyempre, binabati pa rin po natin ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay Albay. And to the Ikaw na po family sa Fatima, Tabaco City. Good evening kay Kuya Eusebio Castillo. Diyan naman sa Barangay Balading, Malinaw, Albay, binabati natin sina Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Bok Chavez, Kimboy Regalario Kanya, Claudie Zapanta, Weng De Leon, Weng Tuazon, Kalubad Joe Czar, Joey Diaz, Asuncion Perez, and of course, si Kuya Cogs Canyon. Habol na pagbati sa Buendia family. Buendia family of Tahi, Tabaco City. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City, Abay. Complete talaga yung address. Fatima, Tabaco City, Albay, Bicol Region, Luzon Island, Philippines. OA naman yun. Of course, dyan po naman sa Ilawod kay Levi Binyas Fernandez na iguang 21 cats. Ayan, dakulon ka ng ikos. Mamyaw-myawon dyan sa harong mo. Ano? Diba pag dakulon ang ikos, mamyaw-myawon. Lalo na pag sarabay sila nagparamyaw-myaw, mamyaw-myawon niya ang harong kaiyan ni Levi. And of course, kay Anna Algazar Clarigo, happy 55th birthday sa kanyang tita. And syempre, regards sa yung family, Clarigo family. Bongares family, Bobiles family, Bona Obra family, binabati kayo ni Lourdes, Bobiles, and of course, si Cherry Borja, dyan po naman sa San Lorenzo, si Mami Normita Contreras, na parang masarap si Mami Normita Contreras magluto ng Lengua Estefana. Kaya sa'yo kami mag-order, ha, Tita Normita? Mami Normita? Pwede mag-order? H.M. H.M.? At syempre, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa Malinaw Albay. Dyan po naman sa mga guwapo sa La Corona Factory. Magandang gabi po sa inyong lahat. And most especially sa pinakagwapong si JNC. Pinakagwapo. At may pogi din si Crisanto Bordeos. Belches Ara, good evening. Christian Abrera Chan. At syempre kay Jo Besmonte Burse. Watching from Mananoy Maliktay Hacienda. Shout out sa Bora family. Lola Papings, dyan sa Rizal Malilipot Albay. Belaro Bermilio family, dyan sa Kabangan. Manay Lilia Belaos, dyan po naman sa Santa Teresa. Of course, sa Bornelia family sa Boring. Ganon din ang Soria family sa Cubo. And belated, hindi pa pala magbe-birthday si Jocelyn Vargas. Mali pala yung isang araw na binati ko siya ng happy birthday. Hindi pala niya birthday. Anyway, sa November pa yata siya magbe-birthday. November 1. Joke lang. Of course, to the Vargas family dyan sa Cubo. And yes, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family, most especially sa sakuyang amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at

0: Mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Mura na, healthy pa.
3: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.
1: Para!
2: Para muna. Mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
4: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na, Bicolandia.
9: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
11: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
12: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
13: Still available.
14: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
15: Best Cafe Black.
16: Also available.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: 12 pesos lang per sachet.
19: Ang init!
1: Patata!
19: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
1: Patata!
19: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Patata!
19: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Batata!
19: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
19: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
19: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
9: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin.
13: Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
18: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Poliana Show!
21: Yeah! Oh, yeah. Alas 8:32 na pang oras, dito pa rin sa The Tita Poliana Show. Kumusta ang Friday niya? Okay naman. Mga nag-text na siya. Ano sabi? Kumain na you? Ano ang sagot mo? Di pa nga eh. Padala ka nga ng food. Ay, meron tayong mga pahabol na pagbati. Siyempre, kay Marites Brito. Binabati niya or shout out kay Choriap Joel, Meow Jomar and Erap, Nene and Family De Los Reyes, and Fatima Zone 7. Ayan. Thank you so much for listening in every night, Marites Brito. Tita Evan and Kanawai, good evening. Arsenia Nunez, good evening. Ganun din kay Ella Shee. Sabi ni Ella, baka kaya Tita Polly, may mga tao na feeling nila kinaiingitan sila. Hindi nila kayang tanggapin yung insecure sila sa sarili nila. Kung ano, may mga tao na feeling, alam mo, ingit sila sa akin. Palakpakan natin yung mga nag-feeling-feeling na maraming naiingit sa kanila. Ganyan talaga, Ella. Kaya ipagdasal na lang natin sila. Ipagdasal talaga. Forever punyadong kaibanan sa The Tita Poliana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snowfresh, Rejuviant, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. At syempre, para makita nyo ang products ng Romeld's Dorothy Marketing, meron po silang Facebook page. O di kaya naman sa The Tita Poliana Show sa One Radio, meron din tayong features ng kanilang mga products. Para alam ninyo kung ano ang masarap at talagang bagay sa inyo. Wow! Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa sa tuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Sampang Sanaka naman, The Coffee Hospital. Pa-share naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa. Muli kayo magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan sa buong linggo. Every night, meron tayong special day. Tayo lang. What? Oo, talagang nagdi-date tayo every night. Palo nun sa aking mga suitors. Sorry. Close muna ang puso ko. Kinilig ako. Ano sinabi mong close ang puso mo? Pero tumatanggap ka pa rin ng ano... ng suitors. Ganon. Hanggang next week, Lunes na naman tayo magkakasama. Last 2 weeks na po sa susunod na linggo. That'll be July 20. Enjoy your weekend with your family, ha? Tabi mo na yung mga gadget na yan, yung mga barkada nyo, saka na yan. Sa family muna tayo mag-focus pag weekends. Para naman, we are always close. Wow. Ako tuloy naiisip ko na kasi anong kakagawin ko sa Friday as Saturday? Wala naman akong kaday. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, uwi na. May nanalo na eh. Ganon.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: voice, one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. Dahil tindugo na, Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal 12 pesos lang per sachet.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga grocery supermarket sa iyong lugar.
0: One Radio
4: 99.7

0: Coin 7.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
3: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
9: 12 pesos lang per sachet.
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Diet. Tindugo na!
10: 99.7 One Radio News FM,
1: your best source of news and music. This is One Radio News FM.
11: One music, one voice, one mission,
12: one station.
13: One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
12: All in one.
1: Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
12: One Radio sa umaga.
1: Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1.
12: Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga.
1: With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM

Good morning sa lahat ng mga antabay sa atin. Uy, balay ko binabati sa umaga. Tawag dito yung mga maagang gumising. Ba ituturing natin na mga buhay rin na bayani? Sino yan? Yung mga ano yan? Mga street cleaner. 3 o'clock. Busy na sa pag ang tawag dito, pag sapak-sapak ng mga basura dyan sa mga street ang tawag yan, mga daanan natin. Good morning po sa lahat, ha? Si ate, ano to, palagi natin na sa salubong. Early morning, 4 o'clock. Pag tayo napapagal, mga 3:30. Dito sa kabaan ng FM Intel Avenue. Good morning lang, ha? Sabi ko lang yung maaga, ha? Anyway, highway, at 18 na sa buwan ng July 2026. Ilang ano naman lang, ilang gulong-gulong sa higaan. Bagong buwan na naman, August. Pinag-uusapan ngayon dahil sa, siyempre, super duper mega El Nino daw. Grabing init, ha? Problema yung mga tubig, ya. Lalo sa mga area na umaasa lang sa mga deep well o balon. Problema doon sila kasi wala nang ano, daragang na ambubon. Meron naman mga deep well na malalim-lalim ang pakahukay. And then yung mga natsimpuhan, yung anong tawag dyan? Buro-buro o burabod. Kaya survive pa rin yung kanilang consumption ng water. Pero doon sa mga deep well na kumbaga ay wala namang burabod, wala, turuyo na. Duman na nagsaklap ang mga pangyayari. Pinag-uusapan ngayon po naman yung pinag-uusapan ng mga customer ngayon. Ito po namang Prime Water. Kung paano ba agad malulutas ang problema sa maayos na supply ng tubig sa kanilang mga lugar. Ito ang reaksyon ng karamihan kaugnay ng pagpapalit po naman ng pangalan. Babaguhin na ang pangalan kang Prime Water Infrastructure Corporation. Iniman ay magiginang Hiraya Water Corporation. Ang kahaputan dyan, ano kaya, masolusyonan yung problema sa tubig? Sapagkat ito po ay sinalubo ng mga panibagong kontrobersiya matapos naman magpadala ng copy-paste na abiso sa mga local water district at sa paglilipat ng principal office nito. Habang nagpapatuloy ang legal na laban kaugnay ng water operations, lalo na sa area sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sa isang opisyal na liham, ipinalam ng kumpanya na inaprobahan na ng SEC o itong Securities and Exchange Commission noon po namang June 10, 2026. Ang pagpapalit ng pangalan nito at ang paglilipat ng principal office mula sa Star Mall IT Hub sa Pamplona 3, Las Piñas City. Ito ay matatagpuan sa number 900 Romualdo Street, Barangay 664A sa area ng Paco Metro Manila. Gayon man ayon sa ilang lokal o local water district, ang mga natatanggap nilang abiso ay naglalaman pa rin ng pangalan ng pangalang City of Malolos Water District. Ito po yung isang siniservisyuhan nitong Prime Water sa area ng Bulacan. Natila daw nagpapakitang kinopya lamang ang isang template nang hindi maayos na napalitan ang detalye ng tatanggap. Ayon mismo sa Prime Water, pangalan lamang ang nagbago at nananatili ang parehong corporate registration. Ganon din yung karapatan, kontrata, obligasyon
pati na yung assets at liabilities ng kumpanya. Kung kaya dahil dito, iginit ng mga kritiko na hindi rin mabubura ng pangalang Hiraya ang record ng Prime Water. Sa matagal na water interruptions, mahinang pressure, pati na ang questionable billing at na napapabaya ang mga pasilidad. Mas seryoso rin tanong ang lumitaw kaugnay ng pagbabago sa principal office ng kumpanya. Batay po naman sa SEC records nito, inaprobahan na ng Board of Directors ng Prime Water noong May 11, 2026. Ito po namang paglilipat ng principal office nito mula Las Piñas patungong Manila. Eh ngayon pa man, nagpatuloy ang kumpanya sa paghahain ng mga kaso sa RTC Las Piñas upang pigilan ang mga hakbang ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan sa pansamantalang pamamahala ng supply ng tubig katuwang ang San Jose del Monte Water District. Isa ring petisyon para sa TRO o Temporary Restraining Order ng Prime Water sa RTC Las Piñas Branch 198. Ang ibinasura noong June 2, naghain po ito ng panibagong kaso na napunta naman sa RTC Las Piñas Branch 253 na nagkaloob ng injunctive relief noong June 8 na halos isang buwan matapos aprobahan ng board ng kumpanya ang paglilipat ng opisina nito sa Maynila. Eh dahil dito, hinihingan ang kumpanya ng malinaw na paliwanag kung isiniwalat nito sa korte ang board-approved transfer ng kanila po namang principal office at kung bakit Las Piñas pa rin ang pinili nitong venue. Kasi ang para sa mga kritiko, hindi sapat ang bagong pangalan at yung pangako na renewed sense of hope. Kailangan naman ng patunay.

Samantala, sa iba pa nating impormasyon, oras natin sa buong Philippines, 17 minuto, mga 5:56 ng umaga. Malaki pong bahagi ng mga minor de edad sa Pilipinas ang patuloy na nakakagamit pa rin ng social media platform kahit may mga ipinatutupad na minimum age requirement ang Facebook na hindi dapat bababa sa 13 o 13 years old ang maaaring makagamit nito. Kasi naman, hindi lang sila ang nakakagamit ng social media, nakakalikapan ng mga account. Kasi nga, di ba, napipeke yung mga edad para makalusot sa panuntunan ng Facebook. Siguro niyan sa dapat gawin ng Meta o ng Facebook. Pag gagawa ng account, mag-required na mag-send ng birth certificate. Nadawa 10 taon na edad ding aki ngunyan, nagigibuhan na ning Facebook account sa tigpipiki si edad. Diba? Samantala, ibinahagi ni Senate President Sherwin Gadjalian ang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na meron pong 87.64% na mga 12 taong gulang na Filipino internet users ang may social media account. Habang meron namang 80.76% na mga 11 o 11 years old ang gumagamit ng social media. Sa mga 10 taong gulang na internet users, merong 72.86% ang may social media account. Ang mahirap kay ni maritaan ta si Bagong Mundag dahil pala 10 uga ng Facebook account. Aray ko. Hindi, nangyayari na talaga yan. Pirikit pa nga ni si Aki pero uga ng Facebook account. Kung atin pong kukwentahin ang 10 taong gulang ay grade 4. Ito pa ay grade 4 pa lamang pero may access na sa social media. Maaga silang nabibilad sa mga bagay na hindi nila dapat makita. Tadyan baga sa social media ay kung ano-ano na lang. Parang ano yan eh, parang na break the wall. Si mga dating pinagbabawal kang mga gurang kang mga panahon. Dati-dati mag-araw kang mga sa babae, puro palda. Hindi, kaya magpaldang hali po to. Pag-araw nga kaya, hiling na sa imong kaluluwa. Kaya ka to, mga huruhalaba baga. Eh, sa paglipas ng panahon, ang iba man nga ni dyan, sa bagay may mga bansa-bansa na dahil na nga ning surulot. Maada yan. Ito po mga grade 4 o 10 taong gulang, maaga silang nabibilad sa mga bagay na hindi nila dapat makita. Kung sila ay magiging mapusok at walang control sa sarili, maaaring maging batang ama o kaya naman ay batang ina. sa Facebook pati ngun yan, just me, you perdon. Talagang kuha na all out. Isa pa sa malaking panganib sa ganito mga kabataan na na-expose sa social media, ito po namang cyberbullying. Lalo na sa mga mag-aral na sinasarili yung mga problema at hindi ibinabahagi sa kanilang magulang. Kaya si mga magulang man, pag-uuli kasi mga aki, mag-tigahaputon kung kumusta lamang sa school. Ano nangyari? Ano mga yantik-trok doon ni teacher mo?

0: Tibaan si mga aking nindo.
1: Bawat segundong gising.
0: Ipaparabuli na pala sa eskwelahan ninda sa school. Dingon yan, tigikim-kim ang sama ng loob. Natitipon. So pagka na sabi sa pelikula, puno na ang salop. Dapat nang kalusin. Di, syempre. Di ba na yung nangyari sa isang school na pamamaril? Dahil sa pagbubully in person saka sa social media. Kaya yung isang estudyante o dalawang estudyante, testing kong tangayin yung barilun ngayon. Nangyari man nga niya. Diyan po doon, diyan pumapasok ang masaklap ng mga pangyayari. Sabi ni Senator Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Oh, sabi ni Senator, alam natin na maraming naidudulot na kabutihan ang teknolohiya. Ngunit may kaakibat din ito mga negatibong epekto sa ating mga kabataan. Lalo na kung ang paggamit ng mga gadget at iba pang teknolohiya ay hindi namomonitor. At hindi nabibigyan ng wastong gabay. Nauna lang, isinampan ni Gatchalian ang Social Media Safety for Children Act na nakapaloob sa Senate Bill number 2066. Ang hangarin ng panukalan ay pagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad na wala pang 16 na taong gulang o 16 years old. Inihain din ni Senator Gatchalian ang Electronic Gadget Free Schools Act sa ilalim ng Senate Bill number 627 at layunin naman ito na ipagbawal ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic devices kapag oras ng klase sa mga public at private schools na kung saan ay tama nga naman. Dapat sa oras ng klase, bawal ang cellphone. At iba at may recitation kaya pagkapot ni teacher, dali-daling nag-google o di aram ang sagot. Okay naman pag may exam, pag maluwag kayo. Pagka ano, di nasimpleng google si estudyante sa engkapa. Madaling i-file ang mga ganitong panukala. Ang malaking hamon ay kung maipapasa ito bago matapos ang 10th Congress sa o itong 10th Congress. Isa sa mga sigurado mga kalaban ng mga mambatas dito ay yung mga higanting telecommunications company. Dahil sigurado makababawas ito sa kanilang sales. Bawat segundong gising, one radio. Siyempre sa mga telco, hindi man sila mapayag kayan. Yaon dyan ang sa indang kumikitang kabuhayan. Alam naman natin ang gawain ng mga negosyante sa bansa. Kapag makaka-apekto sa kanilang negosyo, maglalabi yan sa Kongreso para maharang o mapalabnaw ang isang panukalang batas kahit nakapaganda ng layunin. Pagka may panukalang batas na tatamaan ang kanilang negosyo, especially itong mga telco, kwen yan. Sabi nga niya, nataw yan mga pamirindal sa mga sa Kongreso. Tigsiraro nga yung congressman, ay pirang congressman yan. May mga pamirindal ngayon kamo, yaon sa sombra yan. Si iba man ganyan, check in na lang. Hindi magkaipili sa mga ano yan, yung mga online ano, online payment. Eh pagkatapos yan may pa ik-ik pa silang ano tinatawag ng corporate social responsibility na ang ginagastos ay nagiging bahagi lang naman ng nagiging bahagi ng tax exemption. Sabi nga dito kung sincere sila sa pagtulong eh dapat wala silang hinihinging kapalit. That is only in the Philippines. Uy, pagbati ha, makalimutan ko ba si Kuya J. Nakalimutan ko yung pangalan tuloy. JR ba? Mga tiga dyan sa Barangay Mantagbak, magandang morning. Sabay ang good vibes on radio tuloy. Kita man ay nagpa-kuha naman, nagpa- overall naman kita, kaya lang half-body ay. Na medyo nagagamat naman sa tuyang kuya ng pagmati. Benji para kaya ay ang guton sa maluto. Medyo nagpa, kuha naman kita, iri-istira kang lawas. JR ba yung pangalan? Limutan ko ni kuya. Yung nagmamassage dyan sa may palengke sa Diet Public Market. Lagi nakatamay sa atin. Matiyong tamanda siya. Dapat kayo kaya, kuya, ano, may kuha ka dyan para makapag full body overhauling. Full body. Ang ano na, ang tamo na, pagka mga stress na. Actually, ano sa atin, maganda sa katawan na at least once or twice a month, makuan ka, mapa-massage-massage ka. Kasi mga ugat-ugat sa katawan natin, lalo kung may kuman ng exercise, dahil ka na pinagpapawisan ng maayos, o, dahil na nagdadaloy na maayos ang dugo. Di ang tendency ang dugo garuman sa ano, makorta. Korta na kaya dugo mo, kaya araw kaya. Pag kinakaulay ka, permi ka ng ano, high blood. Kasi di na normal ang flow ng blood. Flow, ha? Well, oras sa buong Pilipinas, 29 minutes na makalipas ang alas 6 na morning. Batiin natin ng good morning mga nakatabay sa dyan sa mga terminal sa diversion. Extend natin ang big highs and lows sa mga bound to Mega Manila. Saka yung mga mabiyahe naman ng Metro Naga. Mga nakatabay sa atin daw dyan sa ban. Siyempre mas umaga pagka naghanat-hanat kaning mapuno ang sasakyan. Pagka medyo sawa-sawa ka na sa game sa cellphone, di ba? Sura sounds ka man. Halat daw nga yata. Sabado pa lang ngunyan. Si Kuyen ngayon ngunyan. Si Benji Parang. Ay, di wow. Di ba ka? Sabado pa lang ngunyan ngayon. Alas 6 hanggang alas 7. Benji Parang. Kapi mo, sika at balita, ano yan? Informasyon. Tuloy-tuloy arangkada hanggang alas 9. Pero dyan sa Costa La Mercedes, meron ngayong power service interruption. Mamaya, yan ko lang, mag-ano muna tayo. Mag-ano pause for a break. Balik tayo, ha? That is exactly 30 minutes na makalipas ang alas 6 ng morning.
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
14: One music, one voice, one mission, one station.
15: One Radio News FM.
16: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
17: All in one.
18: Ito ang One Radio News FM.
19: Tindugo na sa buong Bicolandia.
20: Daet Camarines Norte, G
3: gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
7: One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green. 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji. One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
0: 32 minutes, malipas ang alas 6 ng morning. Hindi ba pagkit natin na power service interruption ngayon po ng mga araw, Sabado. Ang mga apektadong lugar po nito, Barangay Taba-Taba, bahagi ng Barangay Angas sa Bayan ng Basod. At dyan sa Barangay Gabuk, Mag-Gisok, Kayugkan at Mambungalon sa Bayan ng Mercedes. Magsasagawa ng conversion of line at right of way clearing sa Barangay Mag-Gisok at Gabuk sa Bayan ng Mercedes. July 18, alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Siyam na oras po yan na power service interruption. Kaya dyan, si mga taga-Mag-Gisok, maralaban-laban na naman yan. For sure, puno-puno naman sa hinipaan ba ito? Sa, kwan baga, mainit maghapon. Mainit na nga niyang panahon. Mainit pa ang mga pamayo. O di ano ang mangyari kaan? Ang tubig natin, pagka pansinin mo, mag 11-12 hanggang alauna. Pag ininom mo, mainit-init na. Talagang yung El Nino, Super El Nino ay talaga ramdam. Samantala, pag-usapan natin, mainit-init ngayon na lumabas ng mga balita. Ito pong isang AI video na di umano inilabas ng China. Yung tinatawag na racist AI video kung saan may naka-feature yung isang unggoy.
9: Gising na dahil simula ng
0: AI po naman sa Ministry of Foreign Affairs ng China. May kinalaman ng kanilang pamahalaan na tinanggi nilang may kinalaman yung kanilang pamahalaan sa isang AI-generated video na inilabas ng state-run media outlet na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy habang tinutulog sa ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Isa naman ito sa pinag-uusapan ngayon na mainit na pinagdidiskusyonan. Nakita na ang mga Pilipino, mga unggoy. Ay, ano na tayo? Ayon po naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Xian, wala siyang komento sa naturang video at nilinaw na hindi ito ginagawa ng China. Maturutong tartanggi pa man si Ching Chong Chai. Ang pahayag po ni Chinese Foreign Ministry Lin Xian, sabi niya about the video you mentioned, this is not an act of the government of China. I have no comment on that. Baan na yan. Ngayon pa man, muli niyang ginit ang matagal ng posisyon ng Beijing na hindi nito kinikilala ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling na niya ay illegal at walang visa. Samantala, rinindigan ng Pilipinas sa visa na naturang desisyon na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na pag-aangkin ng China sa pinag-aagawang karagatan. Nauna lang hiniling ng Department of Foreign Affairs o DFA sa state-run media outlet na alisin ang AI-generated video sa social media. Inilarawan ng DFA ang video bilang racist, nakakainsulto at pang-alipusta sa dignidad ng mga Pilipino. Kasi kung atin po naman pag-aaralan, itong China, may masamang balak talaga sa Pilipinas. Kaya inaangkin nila yung Batanes, kaya dapat huwag tantanan ng mga totoong Pilipino na labanan ang naratibo ng China, dahil masamang pangitain ito sa kalayaan natin bilang isang bansa. Pero di ka ha, hindi kita nag-aaram. Parlaog na kita ng China, Chinese. Marami na sa atin sa mga lokal ang mga nakaposisyon na hindi naman Pilipino, purong Chinese pala. O, alimbawa si Alice Guo. Di ba ka? Meron pa yung sa Laguna. Meron pa yung dito sa Bicol, yung negosyante na may-ari ng mga dumami na rin mga brands na mga trading. Eh yun pala, hindi naman mga tunay na Pilipino na nakapagbagawa ng late registration ng birth certificate, eh, dahil may kwarta. Pero nang masusog ay pure Chinese, hindi naman Pilipino. Kailangan huwag palapitin ang puwersa ng China, lalo na yung mga Chinese militia na nagpapanggap ng mga isda sa Batanes. Dahil hindi naaalis sa mga yan, tulad ng ginawa nila sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Hindi naman tayo eksperto, pero ang basa natin sa naratibong ito ng China na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Pigpipirit ninda na ang Batanes daa ay bahagi ng Taiwan. Kaya pag-aari nila yung probinsyang ito ng Pilipinas para palibutan ng tuluyan ng ating bansa, at gagawin nila tayong tuta balang araw. Ano na kaya ang magiging pangalan ni Benji Parak pag kita ay nasakop na ng China? Siguro ay ano, Wang Bu. Ako ng Benji Parakta, Wang Bu Wang, Chinese name. Ni hao. Paano yan? Kapag kasi nagtagumpay ang mga sabi nga na ito mga Kong Mu. Balik tali mga words natin, ha. Halimbawa makuha ang Batanes, ang kinina nila tuluyan ang Benham Rice o Philippine Rice na nasa eastern part ng Luzon, at ito ay nakaharap sa Pacific Ocean. Paano kasi yaw dyan ang mga mina ng langis din na marahay na klase? Matagal nang sinorbe ng China ang Benham Rice, at malamang ay nakakita sila ng yaman. Hindi pa natin natutuklasan, at gusto nila tayong unahan. Kaya gusto nila itong makuha sa pamamagitan ng pag-angkin sa Batanes. Halos kontrolado na ng China ang West Philippine Sea, at kapag nakuha nila ang Batanes, makakapasok na sila sa Philippine Rice. Eh, mapapaikutan nila ang kanilang pwersa ang buong bansa. Pag nagturog-turog kita, palimot na palang kita ng mga Chinese militia. What to do, sabi ng Indiano. Mayo na kita, maginibu. Pag kita nag-angal-angal, paralayo ka na lang kita ng bomba. Kung napapalimutan ka, tapos papalayugan ka na lang mga bomba, di ano pa. Sa ngayon po ay siguradong niniwala ng mga Chinese sa naratibong na ito ng kanilang gobyerno, tulad ng paniniwala na sila ang may-ari ng West Philippine Sea. Kahit pambunga lang ng kanilang imahinasyon, ang 9 dash line na naging ang 10 dash line. Diyan sumasaklap ang mga pangyayari. Bawal sa China magsalita laban sa kanilang gobyerno, at anumang sasabihin ng kanilang mga leader ay dapat nilang lulukin sa ayaw at sa gusto nila. Dahil walang demokrasya sa bansang ito, at sino man ang kukontra sa kanila, sabi nga niyan ay may paglalagyan. Hindi tulad sa Pilipinas na kahit binabanta ng Pangulo ng Pilipinas, napapatayin, sasabihin ang sasabihin ay freedom of expression lang yun. Nakakahagas. Kaya yung pinapalabas ng China na bunga ng pag-aaral ng kanilang mga scholars na extension ng Taiwan, ang Batanes, eh, isang malaking kalokohan po yan dahil wala namang academic freedom sa bansang ito na isang komunistang bansa. Dahil baga. Sigurado kung may mga kababayan tayo na yung magpaparot sa bagong naratibong ito ng China. Kaya dapat pagtingin ng mga tunay na Pilipino ang kanilang pagkikipaglaban, pagtingin. Lalo dito sa area ng Batanes at West Philippine Sea na pag-aari talaga ito ng Pilipinas, hindi ng China. Pagkatapos yan, kailangan ding siguraduhin na mga iluluklok na mga susunod na leader ng bansa ay hindi maka-China. Dahil kung hindi ay magtatagumpay talaga si Jinping sa kanilang binabalak sa ating po namang inang bayan. Siguro kailangan din pa sila ng mga senador ang Batanes dahil isa ang probinsyang ito para ipakita na kaisa sila sa pagtatanggol sa ating bansa. Sapagkat ang probinsyang ito ay hindi nangangampanya nangangampanay ang national candidate sa probinsyang ito. Kung isipin natin, yung mga national candidate hindi nakakaabot dyan. Pagka nagkakarampanyahan baga. Bakit ngaya, taano, nata. Pagkarayo ka Batanes baga. Lalo sa mga isla. Bukod pa diyan, ang butante diyan ay kwan lang, umabot sa 13,000. Sayang lang na ang gasto, agagastosun. Lalo ngun yan, pinag-aarabang naman ang BSKE election sa November. Maurag sa social media ta, magpapanood mo diyan sa mga padangog sa bungog. Natawa ko tuloy sa nakita ko kanila. Sabi nung isang video na panood ko. Ngayon, si mga kagawad dyan, attention! Si mga kagawad ngayong Malaban Giraray na dahil managlista ang pangaran kan sa indang pamilya sa ayuda sa inirinot si mga siyempre si pamilya, kapamilya incorporated. Dahil man ngayon kamo ililista ko niya na butuhan. Parang ngayon tabla. sabi ng politikong veteranong sumakabi ng buhay na iyo yan. Hindi ko makalimutan eh. Pinaka-expression nun ay iyo yan. Kaya si mga tatakbo sa lokal sa barangay at saka SK election ngayon po namang November. Araman din doon na kung kamo man ay makusog pa sa tao o kamo ay matabang na sa tao. Taugwa nga ni Jan na kang nag-i-eleksyon, mabuuto na maray. Kulang na lang maglinig ng harong para lang siya ibuto. Aba, nagkakampanya ko na lang mag-offer na lilingan ko na po ang harong nindo. Para lang ibuto. kasi malaking family yung kinakampanyahan. So, kung yan ang nangyari, tigtabangan. Nakagana siya. Pakagana dahil na siya nakabisto. Dahil na nakagirumdom kang si Pigpakiulayan niya na siya man naibutuhan. O, dingon yan, makulog ang buot kasi mga family nagbuto. Maski man lang yung pansit, di malaman nagpapansit. dingon yan ngayon, raya ka man ngayon sa kuya. Saro, garo man lang yung sinap na, sarong patukaw ka lang. Baana yan. Although ang kuan po ang barangay sa KSK ay non-partisan yan. Mga walang ano yan, walang party-partido. Kaya yung mga nakaantabay, di ba perilaan naman sa November, dapat talaga itong Sabi nga niya ay namamatian ang pagserbisyo. Dahil itong namamatian lang ang personalidad pag mag-i-eleksyon o mga kampanya. Siyempre, ang paglalaog dyan ay serbisyo, bakong poder. Ang iba man kaya ang mindsetting kaya nagsasali dyan, ang kaisipan, poder, kapangyarihan. Si power ngayon. Na maski may batas, sarala na nga sa batas. Si sadiring batas niya antik susunod. O, di ba ka? Lingon yan, tigtatartandaan siya kasi mga nagburuto sa iya. Aday ka na ngayon makakaulit sa sunod. O, yan ang buhay. Bale, oras natin, 48 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Good morning daw sa palengke ng Daed, yung mga katabay sa atin. Pating ko lang yung mga market guard, ha? Sa lahat ng staff dyan ni Market Admin, good morning. Samantala, dalawang linggo na ang impeachment trial sa Senado. At kung may isang reklamo na paulit-ulit mong maririnig sa mga nanonood, ito yung sabi, ambagan, ang boring daw. Ang daming paikot-ikot. Imbis na malinaw sa o malinaw na mapagharap sa ebidensya, parang nauwi tayo sa isang walang katapusang lecture sa legal technicalities. Pagka nagpapanood kita, garo ba kita na nasa classroom ng kursong law? Kasi sa totoo lang, kung ganito ang takbo, baka bago pa lumabas ang katotohanan, eh nakatulog na ang kalahati ng bayan. Objection, objection. Irrelevant. Eh malaking dahilan dito ang paraan ng ilang abogado lalo na sa sa panig ng Vice Presidente. Nagawing battleground ng objection ang bawat galaw ng prosecution. Noong second day pa lang, umabot daw sa 47 objections, ha? 47 objections si defense lawyer CJ Narbasa sa presentation ng prosecution. Una-hunaon mo yan, 47, 47. Para sa'yo may ka-object na yan. Eh, para pigilan o pabagalin ang pagpresenta ng video kung saan ito po yung video nagbabanta mismo si Sara Duterte sa Pangulo. Yung video na napanood ng milyong-milyong Pilipino. Yung video na alam ng publiko, alam na ng mga senador na at hindi naman isang lihim na dokumentong biglang nahukay sa baul. Eh, para malinaw, hindi naman sinasabi na dapat walang rules. Hindi rin sinasabi na dapat maliwalain ang karapatan ng depensa. Eh, kailangan pa rin na patas na proseso. Ika nga niyan, kailangan pa rin na marinig ang mga magkabilang panig. Pero iba ang due process sa pagkalunod sa technicalities. Iba ang maayos na trial sa trial na bawat sentence may objection. Kapag ang proseso ay nagiging mas importante kaysa katotohanan, eh may problema tayo. Wala naman sa ligang batas na ang impeachment trial ay hindi kailangan gumaya ng eksakto sa regular na korte. Hindi ito ordinaryong criminal case. Hindi rin ito civil case tungkol sa lupa o utang. Ito po ay impeachment, sabi nga niyan. Ang Senado mismo ang may kapangyarihang magtakna ng proseso basta patas sa magkabilang panig. At malinaw ang layunin. Alamin kung may sapat na batayan para tanggalin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Eh kung ganun, bakit kailangang ipilit ang sobrang komplikadong rules of court na kahit maraming abogado mismo ay nag-aaway-aaway para sa interpretation? Iba pa nga na ako naman na nadalan o napanood. Yung isang isang kong abogado, sasabihin kasi kalaban na dahil kaya magpara-lecture hindi. Siguro to teacher niya sa School of Law. Eh karamihan ng senador eh hindi abogado. Kaya nga si Senator Leto Lapid eh tahimik lang. ang panuntunan ni Senator Lapid nga pala ay less talk, less mistake. Namawan baga? Para kuda-kuda ka dyan. Yung partaraman ay mamalang saysay. Mas maray pa kayang less talk, less mistake. Uy, salamat nga pala kay Senator Lapid, ha? Maski paano, natabangan kayo si tigtabangan kong si Ate Dolores, ha? Na naoperahan sa kidney, na umabot sa 225K ang bayaran ng hospital bill. Maray na lang si Barbar Kadata na konektado man sa office ni Senator Lapid. Pag-agi ko na tertembrihan man ako, ikwenta ngayon kay Senator Lapid. Ay, baka ako mahirap man yan. Ay, hindi ka kaya magkwenta. O, basta kaya uya. O, kung kwan pa, kang Monday na isenda. Maurang magtraga niya ako pala si Senator Lapid. Dawa pa sa Senado, less talk, less mistake. Simula ng araw, ikaw ako na balita. Sabay ang... Maraming salamat, ha. Dance ka... Baka nakantabay sa atin sa Radyo PH. Ang hindi ko na ano yung kay Senator ano? Walang response yung kay Senator Robin. Baana yan. Kung sorry niya ako kakuwanta rin sa Bicol, lalo rin sa probinsya kang Camarines Norte. Eh, laman nag-reply. But anyways... Karamihan sa mga senador, hindi abogado. Karamihan din ng Pilipino, hindi abogado. At hindi rin naman kailangan maging abogado para maintindihan ang basic na tanong dito. May ginawa ba si Vice President Sara na nagpapakita na hindi na siya karapat-dapat manatili sa pwesto? May ebidensya ba ng korupsyon, abuse of power, betrayal of public trust? O itong pagbabanta laban sa Pangulo? Bawat segundong gising, one radio, kumbaga, sagutin natin yan gamit ang dokumento, testigo, video, bank records, at common sense. Kape sa kamay, musika sa puso, balita't impormasyon, todo-todo gusto. Hindi yung bawat hakbang, kailangan munang dumaan sa dosenang objection, Your Honor. Kaya nga, yung ibang, iba sa mga kabayan natin, sabi, kaya sana mag-recalibrate ang Senado. Gawing mas simple, mas malinaw at mas focus ang proseso. Tanggapin ang ebidensya, hayaan itong may paliwanag, bigyan ng pagkakataon ng depensa na sagutin at saka timbangin na maayos. Kasi hindi naman to bar exam. Hindi rin ito contest kung sino abogado mas magaling na mag-object. Sabihin siya nagpapanood ako, nagkukurloan ako kung kakapanood. Objection! Irrelevant. Kumbaga sa nasa climax na, bigla kang mabibitin. Objection, Your Honor! Answer then explain. Ay, linga daw yan. Sabi nga yan, ito po naman ay trial para sa taong bayan. At ang gusto lamang ng bayan ay simple. Lumabas ang katotohanan nang hindi kailangan dumaan sa sobrang daming palusot bago makarating doon. Oh, yan lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Oye, pare na Aguilan, good morning kina Ate Saling, sa members ng Buntele family, ha, nakatabay sa atin. Alas 8 pa man ang kwan dyan, power sa blackout o brownout. Kaya si mga malaba-laba, gamit ang watching machine. O dapat sumago pa ka mo nagsara lang kaya. Napag-abot kang alas 8. Mapurpay-pay na naman ka mo dyan. Good morning, ha? Dapat talay, hinga muna tayo. Babal tayo alas 7 sa ating One Radio Balitan Sabado. 30 minutes yan. At susundan naman ating programang The Number 1 Radio Show Musical. That's gonna be all the way till alas 9 ng umaga. Oras natin 4 minutes bago may alas 7 ng morning. Manatili lang nakaantabay.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: Dahil tindugo na Bicolandia.
3: Headline. Magandang umaga. Narito na ang headline sa ating mga balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, July 18, 2026. Headline sa ating mga balitang nasyonal. Abogado ni Atong Ang ipinababasura ang reklamong obstruction of justice sa kanya.
4: Headline.
3: Kaso versus Villanueva at Escudero patuloy pa rin ayon sa Ombudsman.
4: Headline.
3: Panawagang ibalik ang Duterte style na pamuno tinutulan.
4: Headline.
3: Ilang individual at opisyal ng organizing committee ng 2019 SEA Games ipapatawag ng NBI.
4: Headline.
3: Tariela at Padilla nagkasagutan sa social media kasunod ng inilabas na AI monkey video ng China.
4: Headline.
3: Ilang opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee ipapasubpina na sa Lunes ayon kay NBI Chief.
4: Headline.
3: Krimen sa Pilipinas bumaba ng 20.6% sa kabila ng kamakailang insidente.
4: Headline.
3: Mga senador, kinundina ang racist AI video ng China o China-based media outlet na nang insulto sa mga Pilipino.
4: Headline.
3: 10 pisong dagdag sa presyo ng diesel, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
4: Headline.
3: Sa iba pang headlines ng mga balita nasyonal, China itinanggi may kinalaman sa inilabas na racist AI video.
4: Headline.
3: At Sarangani, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol.
4: Headline
3: sa mga ating mga balita sa ibayong dagat, magnitude 7.4 na lindol, niyanig ang Mexico.
4: Headline
3: sa ating balitang lokal, Canoreco ipapatawag ng sangguniang panlalawigan upang mapaliwanag tungkol sa labis na pagtaas nang singil sa kuryente nito mga nakalipas na araw.
4: Headline
3: sa ating balitang pampalakasan, LeBron James hindi pa rin nakakapili ng team na lilipatan.
4: Headline.
3: At sa headline sa ating balitang entertainment, Mariel Padilla inanpalo sina Angel Oxin at Ann Cortez.
1: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.71 Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, hinala upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Heto na ang inyong takapaghatid balita.
5: Benji Para.
1: Benji Para. One Radio Balita.
6: Radio Balita.
1: Benji Para. One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita. National News.
3: 4 minuto mga kalimbasa ang alas 7 ng umaga. Nanawagan ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Department of Justice o DOJ na ibasura ang reklamo obstruction of justice na isinampalaban sa kanyang abogado na si Attorney Caroline Cruz at sa iba pang respondent kagunay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa legal counsel ni Cruz na si Attorney Isabella Sabio, walang sapat na batayang legal ang naturang reklamo at mali rin daw ang mga aligasyong inihain laban sa kanyang kliyente. Paliwanag pa ng abogado na ang pagkikipagpulong ni Attorney Cruz sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero noong Marso at Abril ay isinigawa base sa kahilingan ng mga ito. Anya, nagbigay lamang umano si Attorney Cruz ng tulong pinansyal sa ilang pamilya upang makatulong sa kanilang pamasahe at pagkain. At iginiit na kusang loob itong binigay at walang anumang kapalit. Dagdag pa ni Sabio, ilalahad ng kanyang kliyente sa tamang panahon ang mga ebidensya at testimonyo ng mga saksi upang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang tatlong complainant.
6: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita.
3: Tuloy pa rin ang kaso laban kina Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ito ay sa gitna ng mga aligasyon na makakapekto sa mga kaso ang paglipat ng dalawang senador sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Matatanda ang inakusahan si Villanueva ni dating DPWH sa Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at natumanggap umano ng 150 million pesos na halaga ng kickback para sa multi-purpose building project sa probinsya. Subalit itinanggi naman ng senador ang naturang akusasyon. Si Escudero naman ay inakusahan ding tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects na pinasilunguningan naman na mababatas. Samantala, pinabulanan ni Ombudsman Rimulya ang mga pangambang tinatarget ni umano ng anti-graft body ang bagong minorya sa Senado. Ani ni Rimulya, wala itong katotohanan dahil kung maalala, anya, karamihan sa mga nakapiit ngayon ay mga kaalyado o kaalyado nila.
6: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parang, One Radio Balita.
3: Mariing tinutulan ng dating Surigao del Norte Representative o Representative Robert Ace Barbers ang panawagang ibalik ang Duterte style of governance o ang kamay na bakal na estilo ng pamumuno laban sa kriminalidad. Ito ay kasunod ng karumal-dumal na pananaksak at pagpatay sa isang motorcycle taxi rider sa Caloocan City na umani ng samot-saring reaksyon kung saan may ilang nagsasabing nakakamiss ang estilo ng dating Pangulo dahil sa isyo. Subalit giit ni Barber sa repeat offender at may criminal na tendensiya ang suspect. Tanong niya sa publiko, namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Binigyan din niya na ang mga kriminal ay dapat panagutin sa ilalim ng umiiral na batas at dumaan sa tamang proseso, hindi sa pamamagitan ng pamamaslang sa mga lansangan. Ayon sa dating mambabatas na nagsisilbi ring tagapagsalita para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang reward system noong nakaraang administrasyon ay nagresulta lamang sa korupsyon at ginawang criminal enterprise ang pagpapatupad ng batas. Samantala, tinawag din ni Bicol Saro Partilis Representative Terry Redon na hindi katanggap-tanggap ang pagpapabalik sa pamamahalang may extrajudicial killings. Anya, dumaan man tayo sa war on drugs noon. Hindi ito dapat maging dahilan para isantabi ang due process at ang batas. Ayon kay Redon, ang hustisya ay dapat laging nagmumula sa tamang proseso at pagpapanagot sa mga kriminal sa ilalim ng batas.
6: Benji Parang, One Radio Balita. Radio Balita. Benji Parang, One Radio Balita.
3: Nakatakdang maglumas ng subpoena sa araw ng Lunes ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa ilang individual na miyembro ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PSGOC. Ang nasabing hakbang ay bilang paninimula ng kanilang investigasyon sa umano'y nadiskubring anomalya noong 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni Attorney Melvin Matibag, ang hepe ng National Bureau of Investigation o NBI, na nakakuha ito ng kopya ng General Information Sheets ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee mula 2019 hanggang 2026. Kasama na rin ang financial at audited financial statements nagagamitin nila sa investigasyon. Nakatuon ang investigasyon nila sa mayigit sa 650 milyong piso na gastos sa renta at mayigit sa 300 milyon na consultancy fees. Wala ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano na noon siya ang nagsisilbing hepe ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, kung saan sinabi ng NBI chief na isa ito sa kanilang iimbestigahan. Isa sa mga nais din na bigyan linaw ngayon ng NBI ay tanungin ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee officials kung ano ang papel kung mayroon man si Cayetano at bakit hindi lumabas ang pangalan nito sa corporate records. Magulitang noong 2019 SEA Games ay naging host ang Pilipinas na pinangunahan noon ni Senator Alan Peter Cayetano.
6: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita.
3: Nagkasagutan sa social media kahapon, Biyernes, July 17, sina Senator Robin Padilla at Philippine Coast Guard o PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Kasunod ng paglabas ng state-backed media ng China daily ng isang AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Naroon na kasing hinamon ni Tariela si Padilla kasama si Senator Alan Peter Cayetano na idemand sa China na humingi ng public apology sa mga Pilipino. Gaya ng pagkundina sa kanya noon at pagdemand na humingi ng tawad sa paggamit ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Sa isang Facebook post, tumugon si Padilla kung saan sinisinya si Tariela sa pagsisimula umano ng gulo at sa pag-imbento ng wartime propaganda. Pagdating naman sa Chinese media, tanong ni Padilla hinibat sa mga mata ng puting mananakop. Pare-pareho tayong mga unggoy na magkakaiba ang gulay, kayo manggi ang mga Pilipino, habang kulay dilaw naman ang mga Chino at Hapones. Hindi anya mapagkakaila ang pagkakaugnay ng ating mga lahi. At sinabing ang pagbaba sa antas ni Tariela ay pagtalikod umano sa ating Asian at Austronesian heritage. Pinalaga naman ito ni Tariela sa kanyang X account. Nilinaw ng PCG official na hindi wartime propaganda ang kanilang transparency initiative kundi ay isang paraan para mabunyag mga agresyon at pagkaharas ng China, partikular sa mga Pilipinong mangisda at sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ganoon din sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
6: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita.
3: Ipapasupin na ng National Bureau of Investigation o NBI ang ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa Lunes, July 20. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nasa kanya ang kopya ng mga pangalan na papapadalahan ng subpoena. Kinabibilangan ito ng mga mataas na opisyal ng komite kabilang ang chairman, president at incorporator ng kumpanya na kasama sa pagtatayo ng kontrobersyal na New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Giit ni Matibag, bahagi ito ng fact-finding investigation sa paggamit ng pondong dating inilaan para sa 2019 Southeast Asian Games. Diniyak na NBI chief na lahat ng mga sangkot ay may pananagutan sa naturang proyekto ay hahabulin ng pamahalaan. Bago nito ay sinabi ng opisyal na posible ring ipatawag si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa kanilang fact-finding investigation para matanong ukol sa ipinatayong sports complex.
6: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parat, One Radio Balita.
3: Iniulat ng Philippine National Police o PNP na bumaba na ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas sa nakalipas na mahigit 3 buwan simula ng ilunsad ang Safer Cities Initiative. Ayon po naman kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co, bagamat may mga magkakasunod at nag-viral na krimen kamakailan, pinatutunayan ng opisyal na statistics na mas ligtas ang bansa ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan. Mula kasi April 6 hanggang July 4, 2026, bumaba sa 7,683 ang naitalang focus crimes kumpara sa 9,506 na kaso noong naunang tatlong buwan mula Enero 6 hanggang April 5. Kabilang sa mga naitalang pagbaba ay sa carnapping, rape, physical injury, robbery, homicide, theft at murder. Ipinaliwanag ng PNP na positibong trend na ito ay ang bunga ng sumusunod ng mga hakbang ang Safer Cities Initiative na naglayong paigtingin ang seguridad sa mga lungsod, mas pinalakas na pagbabantay at presensya ng mga pulis sa mga komunidad. Tumaas ng 21.74% ang paghuli sa mga lumalabag na sa mga lokal na batas tulad ng pag-inom sa pampublikong lugar, paggamit ng karaoke lampas sa oras, paglakad ng walang barok, at curfew sa mga minor de edad. Ayon sa pulisya, ang pagkakaaresto sa mga lumalabag dito ay nakakatulong upang mapigilan ang mas malubhang krimen bago pa man ito mangyari. Inamin ng pulisya na may mga kagimbal-gimbal o kapansin-pansin na krimen na nangyari itong mga nakarang araw na mabilis kumalat sa social media. Gayunman, binigyan din ng PNP na hindi ito sinasalamin ang pangkalahatang sitwasyon sa bansa dahil ang kabuang datos ng krimen ay patuloy na bumababa.
6: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita.
3: Mariin kinundina ng ilang senador ang isang AI-generated video na ilabas ng isang China-based media outlet na naglalarawan umano sa mga Pilipino bilang mga unggoy kaugnay ng usapin sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, walang puwang ang racism at pang-aalipusta sa dignidad ng tao kahit pa may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Hinikayat din niya ang lahat ng media at mga institusyon na maging responsable at isulong ng maayos at magalang na pagbabalita. Sinabi naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na malinaw na racist at nakaiinsulto ang naturang video. Nalawagan siya sa pamahalaan ng China na ipatanggal ang video, humingi ng pamamanhin at papanagutin ang mga responsable sa paglikha at pagpapalabas ng nasabing video. Samantala, ginit ni Senate Majority Leader Meg Sobiri na hindi dapat humantong sa racism at pamamahiya ang hindi pagkakaunawaan sa usapin ng West Philippine Sea. Anya, patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas ang karapatan nito sa pamamagitan ng batas, katotohanan at diplomasya.
6: Benji Para, One Radio, Balita, Balita. Benji Para, One Radio, Balita.
3: Oras po natin, ganap ng 16 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo sa iba pang detalye ng mga balita makalipas lang ang ilang mga paggunita.
2: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Diet. Tindugo na!
5: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and

0: Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Benji Parang, One Radio, Balita. One Radio, Balita. Benji Parang, One Radio, Balita.
8: Ganap na ngayon, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa iba pang gamit balitang nasyonal. Nakaamba sa susunod na linggo ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo na muling magpapahigpit ng sinturo ng mga motorista. Ayon sa isang source mula sa industriya ng langis, maaring tumaas ng 9 pesos and 50 centavos hanggang sa 10 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang inaasahan naman madaragdagan ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Sinabi ng source na pangunahing dahilan ng inaasahang oil price hike ang muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan, kabilang dito ang pag-atake ng Iran sa mga commercial ship na dumaraan sa Strait of Hormuz at ang mga isinagawang pagganti ng Estados Unidos sa mga military asset ng Iran. Dagdag pa rito, nakaapekto rin sa presyo ng langis ang pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply, pagbawas ng trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz at pagbaba ng Russia sa pag-export ng diesel. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT na programa upang makatulong sa mga pamilyang maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng programa, tinatayang 7.5 million at 500,000 na kabahayan o mahigit sa 37.5 million o milyong Pilipino sa buong bansa ang makakatanggap ng tulong pinansyal. Kabilang dito ang 3.5 milyong benepisyaryong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, natatanggap naman ng isang beses na ayudang aabot sa 2,000 piso.
7: Benji Parang, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
8: Itinanggi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na may kinalaman ng kanilang pamalaan sa AI-generated video na inilabas ng state-run media outlet na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy habang tinutulog sa ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Li Jian, wala siyang komento sa naturang video at nilinaw na hindi ito ginagawa ng China. Ngayon pa man muli niyang ginit na matagal ng posisyon ng Beijing na hindi nito kinilala ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling.
7: Benji Parang, One Radio, Balita.
8: Samantala, sa huling kabit balitang nasyonal, naitala ang magnitude 5.5 na lindol sa karagatang sakop ng Balot Island, Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw ngayong Sabado. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilBox, ayon po sa PhilBox, tectonic ang pinagbulan ng lindol na may lalim na 14 na kilometro.

0: na itala naman ang intensity 4 sa General Santos City at mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani. Gayon din sa 2P, South Cotabato, intensity 3 naman ang naramdaman sa mga bayan ng Kiamba at Maasim, Sarangani. Wala namang inaasahang pinsala at aftershocks dulot na naturang lindol.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita International News.
0: Samantala sa ating balita sa Imayong Dagat, nayanig ng magnitude 7.4 na lindol ang baybay ng estado ng Chiapas sa Mexico dahilan upang maglabas ng tsunami warning ang mga otoridad at maramdaman ang pagyanig sa Guatemala at El Salvador. Ayon sa United States Geological Survey, tumama ang lindol malapit sa bayan ng Puerto Madero sa ilalim ng humigit kumulang 10 kilometro. Kasunod ng pagyanig, naglabas ang U.S. Tsunami Warning System ng babala na posibleng magkaroon ng tsunami wave sa mga baybayang nasa loob ng 300 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Sa Guatemala City, napaulat na malakas na naramdaman ang lindol upang magmadaling lumikas ang ilang residente palabas na o ng kanilang mga tahanan. Ayon sa ulat, nagsasagawa rin ang evacuation ng mga empleyado sa isang gusali ng pamahalaan bilang bahagi ng ipinatutupad na safety protocols. Naramdaman din ang pagyanig sa El Salvador na may katamtamang lakas sa kabisera ng kanilang estado, ngunit wala pang naitatalang malaking pinsala o nasawi. Patuloy na minomonitor ng mga awtoridad ang sitwasyon habang isinasagawa ang assessment sa mga posibleng epekto ng nasabing lindol.
1: One Radio Balita. One Radio Balita. Local News.
0: Samantala sa ating balitang lokal, nag-aisa ang mga miyembro ng Sangguniang Palalawigan ng Camarines Norte na ipatawag ang mga opisyal ng Camarines Norte Electric Cooperative upang magbigay ng paliwanag kaugnay ng biglaang pagtaas ng singil sa kuryente at iba pang usapin sa operasyon ng kooperatiba. Ayon sa resolusyon, layo nitong himukin ang kooperatiba na maging mas bukas sa mga member consumers kasabay ng kahilingan ng komprehensibong paliwanag hinggil sa detalyadong breakdown ng iba't ibang charges at surcharges na nakapaloob sa pinakahuling pagtaas ng electric bill.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. Sports News. Sports News. Sports News. Sports News.
0: Sa ating balita pampalakasan, hindi pa rin nakapili si NBA superstar superstar LeBron James ng kuponang lilipatan. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas mula ng tuluyan ng iwan ang Los Angeles Lakers o LA Lakers upang pumasok sa free agency. Sa kanyang unang public appearance mula ng umalis sa Lakers, natanong si LeBron kung meron na siyang napiling kuponan. Gayunpaman, hindi niya ito diretsyong sinagot. Sa halip, nagpahiwatig lamang siya na malapit nang malaman ng publiko ang kanyang desisyon. Sa kasalukuyan, ilang NBA teams na nagpapahayag ng interes na makuha ang superstar. Nabilang na mga team ng Cleveland Cavaliers at Miami Heat na dati niyang pinaglaruan at nadala sa NBA Finals. Kasama rin sa mga nagpapakita ng interes ang Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Indiana Pacers at iba pa. Nakako naman ang four-time champion na saan man siya mapunta, sisikapin niyang mag-fit sa sistema na naturang kupunan at ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa kabila ng kanyang edad.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita. Entertainment. Entertainment. Entertainment.
0: Sa ating balitang entertainment, usap-usapan ngayon sa social media ang TV host na si Mariel Padilla matapos mapansin ng ilang netizens na tila hindi niya pinalo sa Instagram ang mga aktres na sina Angie Locsin at si Ann Cortez. Ayon sa mga netizen na wala umano sa lista ng mga sinusubaybayan ni Mariel ang dalawa matapos maging viral ang mensahe ni Angel para sa mister nitong si Senator Robin Padilla. Kung magtutungo sa social media ni Mariel, hindi na makikita sina Angel at Ann sa following list ng Instagram account ng TV host. Habang sa Instagram account sa mani na Angel at Ann, nakapalo pa rin ang dalawa kay Mariel hanggang alas 11:49 ng gabi ni Julio 17. Sa usapin naman kung bakit nadamay si Ann ay hinala ng mga netizen dahil ito sa pagpapakita ng suporta ng ilang celebrities kay Angel, kung saan nagkomento si Ann Cortez sa post ng aktres na may caption na "Welcome back Mars" ay darna pala. Matatandaan ang naging laman ng balita si Angel matapos maglabas ng mahabang pahayag tungkol sa kanyang pagkadismasya sa ilang paninindigan ni Robin Padilla, kabilang ang mga issue sa red tagging, suporta kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy, at mga pahayag hinggil sa China at West Philippine Sea. Samantala, tila tumugon naman ang kapatid ng senador na si Robin Padilla o Romel Padilla matapos magbahagi ng social media post ng isang netizen na bumabatikos kay Angel. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag sina Mariel Padilla, Angel Luxin at Aunt Cortez hinggil sa issue ng umunoy pag-unfollow sa Instagram.
1: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parang, One Radio Balita.
0: Oras po natin, 20 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo magpaalam, pagbati muna ulit. Magandang morning sa lahat ng mga nakadabay sa atin sa Bontele Family at si Kuya JR dyan sa Barangay 4, Mantagbak. Magandang umaga. Sumayin nyo ang detalye ng ating mga balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, July 18, 2026. Kinihatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix sa mura ng healthy pa. Ang inyong naging tagapaghatid balita, ako naman si Alvin Benji Parag Maliones. Magandang morning!
1: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! You are under arrest. Arrestado ka ni Benji Barak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Barak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
2: Wow!
3: Benji Barak, the best ka!
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: All right, sa buong Philippines, we got exactly 45 minutes after 7 o'clock in the morning. Ano may inyong aking audio, ah? Magandang morning sa laman ng bubukas pa lang ang mga establishments. Abay, malas 8 na. Nasabihin na Sabado naman. Pagbati natin ng good morning, wala na yung mga nandyan sa Daet Public Market, mga tinda-tindahan, sa may tindahan nila Sir PJ, mga ano ang tawag dyan, grocery, ay hindi naman, sari-sari store, parang ganyan. Good morning ha. At ganoon din yung mga tindahan ng mga ukay-ukay. Saka itong mga abubot ba yan tawag dyan? Mga tinda-tinda ng mga hikaw-hikaw. Malakad na ba yan sa radyo? Happy weekend po ha. Maraming salamat sa pagkantabay. Yun naman, nakantabay sa atin via online sa Radio PH saka sa My Tuner. Good morning lang, wherever you are right now. Pwede na kayo mag-greetings. Yung staff nila, Madam, ano dyan sa Pampanga area. Di ba may balik ni Madam si ano niya, si commercial sa Muya eh. Di ba para kulit ko na, kundi ang sabi naman sa kuya, ang tabay lang Benji. Baan na yan. Good morning sa lahat dyan sa may Pampanga area, ganoon din dyan sa may Rojas City. Tayo na mapakinggan dyan sa Radio PH saka sa My Tuner app sa cellphone. Ganoon din sa mga desktop computer including laptop. Ganoon na ka-high-tech ang buhay natin ngayon ha. Well, sit back, relax. We're to the retro and the metro. The number one radio show but dances of the 80s and 90s. We're gonna be on all the way till 9 o'clock in the morning. That is every Saturday. Dito lang sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet. May nag-request, pakiplay naman ulit ngayon ng Mr. Personality. May ano to, may sentimental ano yata. Kasi siya ang dating Mr. Personality during high school sa kanilang eskwela. Sige na. Ano pa to? Pagbati sa lahat ng Bands 91. Oh, ganun ba? Ano na kaya ni si classmate? 31 na kaya. Dahil na pagparamanggitaw niyan, masabi mo kayo, nag-gugurang na eh. Paduman man talaga yan. O, diba? At the meantime, let's move down. 7:38 in the morning.